0: singi tembe wena manginga zengi tapi se manga zengi taniswe. Malibonga tuabo tisia kutumi se inga mashuma mabili mzozo shaili wara lesi ne uhlelo au libolo kala ikabalamu pindi pi. Siti gengi tabi se mzali kuhora lapo siti kona siba shasi ya kula. Ebonje kono ngtinda ula ngoba nyazu tezi nye njeze inkinge sobe sinazo lezi nesi pegane nazo inga ama challenges. Apegane na banda bashu tulo soba na pindi pi inkela niskule gisela undate uzama ugulungi se certificate. Usekoke o 70 randa batata sbui ingane kumele ngabi ya funda inkinga ina certificate inkela ungeto unklaga monjo kosi. Ngabangu certificate ke lesi mshampe sika metric. Ushuti ngabe esokuzalwa akwazi ube esokuzalwa koba lengo si esikiona abantu abasha. Alright, asikale ngapa bese siyabuya ke singene kuma voice note la sithi kona boboka mntu omusha.
1: Uma ungilalela ngizizwa ngibalulekile. Uma ungikona ngizizwa ngiphephile. Uma ukhuluma nami ngiyafunda.
2: Uthando lwakho kanye nokunaka kwakho kusiza ingane yakho kuba ikhule iqinile futhi izethemba. Lalela, duduza futhi uxhumane nabo ngoba wonke umntwana ufanele ukuzizwa ebonwa, elalelwa futhi ethandwa.
1: Vakashela iholdmyhand.org.za.
3: Ulibolo qala no Pindi Pee.

0: Sibunga zonke izisebenzi ezenza izwe lethu liqhubekele phambili ngomnotho. Ukhosi FM kulenyanga lubungaza lawo maqhawe. Ukhosi FM luhamba phambili.
1: Inkonzo yanamuhle kuseni siphathelwe uArchbishop SS Mthembu webandla iRenaissance Church in Christ endwedwe.
2: Namhlanje kusuku olungcwele kuNkulunkulu. Empilweni zonke izinsuku zikaNkulunkulu zingcwele kuye. Alukho nje usuku olungekho luhle kuNkulunkulu. Yebo sikhona insuku esizike ngelinye ilanga sike sisiphakamise sisibeke njengosuku likaJehova. Kodwa engaphansi komthunzi welanga izinsuku zonke zingekaJehova. Ngiyathanda bazalwane ekuseni nje siwenza umkhuleko sihambe nawo siyobeka lishoni ilanga sibeka umkhuleko kodwa wokuthi izinsuku zonke ngezika Jehova. Uyazi uthi ngelinye ilanga uma izinsuku sikwaze kuisunderstander sikhulekele izinsuku nje zizodwa sikuyeke konke okunye. Uma sazise izinsuku zika Jehova siyobe sazisa ubukhona bakhe. Ngiyathanda ke nje kuseni sike sithathele lithuba sike sithi ukuthobisa izingqondo nemizwa yethu sike sazise lolusuku kuNkulunkulu wethu ukuthi luhle lwenze nathi sasibona sivukile. Baba wethu omuhle kungusuku lwakho lolu olamiswa nguwe lusuku kosiyamo lihlukile kwezinye nalo uNkulunkulu wengcwele linako kwalo okuhle nokubi kodwa konke uNkulunkulu omuhle sikuletha kuwe ngosuku lwalo. uNkulunkulu omuhle siyazi ukuthi wena ezinsukwini zonke osibekele zona thina singabantu emhlabeni okwethu kulidumisa nje usuku osiphe lona ngoba zonke izinsuku kungezakho. Ekuseni uNkulunkulu omuhle lize liyakushona ilanga sicela ukuhamba nosuku lwakho size singalishiye endleleni ngoba nalo luhle uNkulunkulu wengcwele kunezinye zezinsuku ezikhona. Baba wethu omuhle noma kunzima endleleni kodwa ngenxa yosuku lwakho oluhle kangaka oluhlukile kwelunye alufani nolunye liwuyilo lodwa nje lolusuku uNkulunkulu sipheke okufanele lolusuku egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Ngiyathanda bazalwane siye sibambe izwi lalo lusuku lwanamhlanje oluhle kangaka. Sizobamba incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko esika 13 sizobamba ngokufunda ku 13 sibambe isihloko ukudunyiswa kothando. U 13 ufundeka kanje. Manje ke kumi ukukholwa nokwethemba nothando lokho kokuthathu kepha okukhulu kulokho luthando. Mangi ngihlehla nje kancane sakha lo lusuku uthando nje luchaziwe khona la kumavesa ngasenta. Uthando luyabekezela, uthando alusiphathi ngokungafanele, uthando lubunene lunomhawu, uthando, uthando. Uyazi uma sabamba uthando kule nkonzo yokuvuka manje ngifikelwa into ethi uyabona lo okutshelile ukuthi uyakuthanda wahlala nawe kwaze kwaphela izinyanga, uyabona uma umshiya uhlukana naye manje ngifuna ukwazi ukuthi uzokukhumbula uthando lakhe. uzokhumbula umbono ukuthi ube ngofanele ukuthi uhlale naye kuzobe kungaveli yena kuzobe kuvela uthando noma kuvela izimpawu zothando alenze ku into engiyithanda ngothando aluve lu very very secretly ngalendlela yokuthi wena uma ungabuka umuntu ungabuka uthando kuye awukwazi ukulibona uthando kumuntu uma ubuka uhlobo lokuma komuntu indlela akhuluma ngabo ngayo nje bese wethu wena unothando ngithi mina julisa inhliziyo yakho uthathe lezi zinto mhlambe ezihlukile lithi iBhayibheli sekwenzeke konke kukhona ukwethemba usumthembile kodwa into ebalekile edlula zonke izinto uthando Uthando ke phela liyabonakala ngisho nakumzali umezali ingane noma ngabe uyizale esigebengwini uyizale kuwe wena ungondli kodwa yena kadeli ukuthi lengane ngoba uyise wayakayondli yena ngasezoyithanda uhlale eyithanda ngaso sonke ikhathi eyigone ayigone njengoba kungazathi thi ugona wena ngoba wagona phela nawe ngesikhathi sothando lakho ngizothi mina inkonzo yothando ibalekile Ilona lo umuntu akabekezele njengokusho kothando iyodwa ke into ebalekile empilweni yomuntu noma ungathembeka noma ungahlonipheka noma abantu ngabajabulisa ngayo yonke indlela obajabulisa ngayo kodwa konke lokho umukwenzela ukubukwa kwakho ungakwenzeli uthando konke lokho kwakho kufile Ngithanda la ku number 10 uma uthi kepha nxa sekufikile okupheleleyo lokho okuyingxenye yokukhawuka lapho ngisengumntwana ngakhuluma okomntwana ngaqondisa okomntwana ngandlisa okomntwana kuthe sengiyindoda ngayeka okomntwana ngifuna ukuthi uyabona uma uNkulunkulu ngelina ngekhuluma ethi obani abafanele ukuya embusweni wezulu ubuyisa umntwana uthi ofanele inombani noma ungamdala kanganani wena funa ukuba ngumntwana ngoba umntwana unothando olupheleleyo umntwana ungamuyisa manje ashayeke phansi akhale aphume inyembezi umbone ngazathi akasafuni ukuthinte kodwa emveni kwesecond lo mntwana ubuyela kuwe ugona kuwe unengcenqe noma nayo kodwa uma usondeza umntwana kuwe ufile uthando umntwana ingakho iBhayibheli lithi yonke into esiyenzayo asifuna ukuba ngabantwana ngoba ukuba ngumntwana kugcwalisa uthando ingakho ke ngisho empilweni yokuphila kukuhle ukuthi uma sithandana sibizana kamnandi zabanye babizana ngobaby ngoba bezama ukukhava le ndawo yothando ngoba uthando liphili komunye umuntu uthando liphila empilweni yomuntu owazana nothando Ngizothi ke thina ake sibambe uthando sihambe nothando osukulene namhlanje usahamba ke nje endleleni bamba lokhu uNkulunkulu muhle uNkulunkulu uthembekile kuwe uma ubamba uthando uzophumelela uma ubamba uthando uzophila nabo bonke abantu ohamba nabo nabakuzondayo wena gcina uthando uzobona sebekuthanda egameni likaJesu amen

0: Hope is not for sale featuring Amifaku ingoma esinikezwa la uP Dot emnandi kakhulu kanti kimizuzu ngamashumi amabili nanye lishayeleke ihora lesithupha ekuseni. Hope is not for sale ithemba alithengis angeke uhambe kuthiwa nase stolo elikuseyilike manje uphuthume nayi indali ngayi mtitilizo nayi khombo egijima yolanda ithemba kodwa nje ithemba limile limile kushuthi ngamanye amazwi yima ethembeni. Into ebalulekile ukuthi odadewo basixoxele namhlanje ukuthi ngabe ihomework abo ihamba kanjani besenza kanjani njalo uzobe khona ke uClarissa esitshela ukuthi kumi kanjani emgwaqeni.
1: Traffic no Clarissa Mvega.
2: Ngikubingelele mshayeli kwezomgqaqo kuKhosi FM igama lami nguClarissa wakamfeka. Imali ya petrol ikhuphukile ke namhlanje bashayeli siyakwazi lokho. Ngikukhumbuze nje ukuthi mesibheka laphayana ogwini ema province akhona lokho KwaZulu Eastern Cape Western Cape upetrol uzosuka ku R22 ufike ku R25.73 iliter u93 u95 uzoba u22 usuka ku R22 uzofika ku R25.76 udiesel wona uzoba u R30 iliter kusukela namhlanje kanti mesibheka lapha na go Gauteng Mpumalanga e Northwest Limpopo u petrol uzobuqala lapha na ku R26.52 u93 u95 R26.62 kanti u diesel uzobusa R31.17 ayi impela kuningi u fasibhande babe hey basibekena isimo sezulu besingekho sihle kakhulu kusukela izolo kuzobe namhlanje bayacela ukuthi bashayele bahambe ngokukhulu ukuphela namhlanje ekuseni emgaqweni isiphithiphithi sikhona ku N11 lapha eColons emophikelele lapha ngasilili Smith nase Newcastle namhlanje eKZN uhambe ngokukhulu ukuphela indlela yakho mezwe bidlula ngakhona kanye lapha na ku N3 phakathi kwase Moyo River nase Scott imoto zinako ukuhamba kancane ngenxa isimo sezulu kanti futhi kuyasetshenzwa lapha na kulo amgaqo namhlanje ekuseni mesibheka utengisinda kuqala isiphithiphithi salapha na ku N3 eBedford View mosina kudlule iLands Haven ophikelele khona eBedford View lapha eJamestown so uhambe ngokuqophelela kusazobanzi bafuthi ukuhamba lapho kulo amgaqo naku M1 futhi nakhona mophikele lapha enkabenye dolobha laseGoli madusuka ngaseGold Reef naku Poisons sesiqalile isiminyaminya sakhona sasekuseni ezomgaqo kuKhosi FM zihamba phambili
1: ingabe ubambe kwisiminyaminya thumela iWhatsApp ku 071 613 667.
3: Hey Clarice, ayikhuluma indaba ezibuhlungu. Ngeke Clarissa ngeke.
2: Akuhambi kahle.
3: Hayi, 30 landi.
2: Diesel umbeqolo ke manje.
0: Cabanga ngingathi ake ngifake lapha ku Facebook umrozo wangempela. Ngibuza nje ukuthi abantu ligcwala ngamalini ithanki lapha. Omunye uthi njengamanje ngididekile 1800 diesel lena ka petrol 1200 into efanayo le. Nonkosikazi asisazi manje ukuthi sizofaka kanjani. Uthi omunye yazi mina ngathi ngimoto yami igcwala ngo 680 rand. Uthi ngo 2019 kodwa ku 2026 le moto isigcwala ngo 1690 kusho umthoko ophofini. Uthi hayi angisazi.
3: Siyabuyela emabhayisikelini. Tulbeka wena. Ndizo bafithi yona.
4: Izolo nje ngisukela ngayo gcwalisa.
3: Awu awumthoda. Awu.
4: Iman phela ngikhobeni indaba.
0: Kuyophela so fine.
3: Ushigcwalisa ka Casper noma imoto uthi ba.
4: Bengithi bengogcwalisa. So ngibonga umama nje uthi. So izolo ngagcwalisa.
3: Ashayile umahlombe. Ashayile umahlombe. Ayikho.
4: Ngoba phethi angikaze ngigcwalise ngicheck ukuthi isigcwala ngoba manje because ngesikhathi ngigcina kwa ku 800 konke ngifaka namhlanje izolo beku 1.2 ufuna ukubona ukuthi uzongebo yebo
0: kodwa ngiyacabanga ukuthi uzofaka yazi yanyakaza nayixokuzo
4: ngize ngathi abenze njengetekisi
3: ngempela
4: nixolise nisuke nenzani ngempela manixokuzo itekisi
0: basuke befuna ihambe ngamapipe iye lapha
4: isuke sigcwele vele nje
3: hey upetrol uhlala nasemathayini lapha
0: ihlala nasemathayini
3: oyadla
4: so lento isho yomrozo ukuthi hey ngempela manje sihluke kakhulu then nakucala okusho ukuthi hey fanele sifase amabhande lingizungeze ngempela
0: uthi omunye la wathi wemrozo musu lokhu ihlupho sibuza lento vele imoto ayikazidalela ukugcwala.
2: Oh nkosi.
3: Hey bakithi asithembi ukuthi abantu bazokwazi ukuthi babudget ngendlela ke ngoba siyabona ngempela ukuthi hayi kuzomela siyibambe siqinde makushube kanje mangabe ke upetrol uya ngokunyuka kodwa ke siyanazi sinthembile nakho nivukile manje niyophanda vele so kuzolunga kukho kubi kangaka imizuzu ke manje ngamashumi amabili nanhlanu eligama enxa kwenye libumbele ngehora lesithupha ake sihambe siyoze ukuthi kodadu namhlanje ubani lo okusiza ngehomework yakho
1: uyinkalakatha for sure wedadu.
3: Sibathathe ke Antiza.
0: Uyinkalakatha wedadio for sure sawubona ekseni ukhozi breakfast smoothly. Mncamnca. Dadio unjani?
5: Siyaphila njani?
0: Siyaphila nathi. Ukhuluma nobani? Sikhuluma nobani thini?
5: Ukhuluma no Elihle Sibongo wakaXulu,
0: Grade 4. Okay, hayi siyabonga kakhulu. Awuphinde uqale phansi kusibingelele. Sani sawubona Antum Rosa nawe Malumvi.
5: Sawubona Antum Rosa nawe Malumvi.
3: Yebo sawubona.
0: Hawu sesibingelela kahle. Hey kodwa manje awumbuze vinda baye homework.
3: Wexqabasha umuhle. Awungitshela manje ngoba namhlanje thiwa ama homework thiwa ke emhlabeni jikelele awenziwa kodwa siyazi ukuthi zikhona izinsuku la owenza khona ama homework angithi
5: yeah.
3: Ubani lo ekhaya okusizayo ukwenza ama homework
5: uma wabo ngisipha ngiwenza ama homework
3: ngempela
5: yeah.
3: Akaze athi njalo ubuye no homework ukuthi how yeheni any homework futhi
5: cha akasho
3: ngempela manje mase kwenzisile ama homework uwaphasa kahle
5: ungaphatha
3: kahle. Ah, tata mami, tata.
0: Siyabonga, kodwa ubaba yena uyakwenzisa noma umalume noma
5: cha, akangezisi ngenzisa umama.
0: Ubaba yindaba umucabanga engakwenzisa ama homework.
5: Usuke sebenza.
3: Oh, usuke sebenza.
0: Usuke sebenza. Okay, nge laptop yakhe.
5: Yep.
0: Usuke sebenza nge laptop ekhaya.
5: Yes.
0: Okay, kushuthi baba laba bahleze bebhekile laptop. Kulungile ke sibheke omunye. Ukhoze breakfast noma usuke sedodja, ukhoze breakfast.
3: Usuke sedodja mambane.
0: Sawubona uyinkalakatha wedadeo for sure. Sawubona.
5: Sawubona anti nomalungu.
3: Japana, Noel, Japana.
0: Uba nigama lakho.
5: Usinelo ngakwambana.
0: Okay, mthiya ka Sontshikazi, na indaba ubani okwenzisa ihomework ekhaya?
3: Awungalithatha.
0: Ubani okwenzisa ihomework ekhaya?
5: Usisi wami
0: okuthi unqobile. Unqobile. Wenza njani? Uma kade mhlambe kuthiwa 10 over 10 ubuya nobani?
5: Ubuya nawe 10 over 10.
3: Yeah. Thatha unqobile thatha.
0: Ubani uma unganziswanga unqobile ubani okwenzisayo bese ubuya nobani?
5: Ngenziswa ubhuti wami.
0: Uye ujwayele ukubuya nobani ke lapha esikoleni uma ku 20 over 20.
3: Hayi bafundile ekhaya. Bafundile. Siyabonga mthiya uyazo siyabonga dali siyakuthanda uyazo.
5: Siyabonga thisha omkhulu ukuthi wasilalela isukhozi.
3: Ah! Bomba uthisha omkhulu wakho.
0: Sibonga sakhe.
5: Unamhlobo.
3: Kusiphi isikole? Kusiphi isikole dali? Ah,
0: intswela amanzi.
3: Nice. Siyabonga thisha.
0: Mana intswela amanzi ikuphi nendawo? Iliphi idolobha leno uma nisuka nje nithi nedolobheni nitswe niyothenga kuphi?
5: Nithe
0: Emnambithi ezakhe. Eh. Emnambithi.
3: Ezakheni.
0: Ezakheni. Hayi ke sesiyayibonaka le ndaba. Siyabonga kakhulu umphakathi wasezakheni. Awumi omnyama siyabonga. Usivakashele leso skole emi omnyama. Ake sibheke futhi.
3: Sabona osinazo. Tata sinazo tata. Sawubona.
0: Kodwa njena. Uyaphila kodwa? Ah, unathi siyakuthanda kakhulu. Awuthi mncamncamncamncamncamncamncam. Awuthi mncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamncamnc
3: ngithanda umncwa ekseni.
0: Angizange ngiculela. Awucule ngizwe. Cula cula sinazo. Sinazo.

0: Hayi.
1: manje liyangitshena ukuthi bayakha manje, fanele ngifake imali engaka nobhekhi ngala mane, ngifuna imali yabona, uthi mangifake imali yabona, udedinga badinga eseyishoda ngerofu, ngathi kwakha mina nje bafethu umjita lo life staff.
2: Umjit. Ngeke.
0: Hayi ngeke.
2: Awungeke.
0: Akukwazi ukwakhela omunye umuzi.
2: Awukwazi ukwakhela omunye umuzi mfethu.
0: Ngeke.
2: And uthi kuseyintombi le. Akuyena umuntu onga.
0: Usithandabe isibindi sokufona yena lo mama.
2: Uyazi ukuthi intamnandini wemrozawisi, umjita sinaye efonini.
0: Oh.
2: Simsese samcinga samthola,
0: Yep.
2: sibonga umsebenzi omuhle kaSihle Mfaka Mvundla.
0: Yeah.
2: Mjita. Sabona mfethu,
0: Yeah.
2: sikwamukele ohlelweni uKhozi Breakfast ekuseni.
0: Nkunzi yomphe.
3: Yeah, bona njani ukhosi.
2: Siyaphila mfowethu, kunjani kuwena bafo? Sesiyabuza phela kodwa ngathi kubuhlungu.
3: Ngiklend ba.
0: Mfowethu lalela, anganoma uyathanda ukuzisha igama noma uthandini.
3: Ngiklend,
0: Ngisho ukuthi igama asingalisho, asivele singalisho mfowethu ngoba lento ingasuka icashula ibutho. Uyabo ngoba manje ibutho lifuna ukwazi ukuthi ususele namalini kulo 850,000 owawina.
3: Ngizacela ku-anonymous.
2: Ananias Smart mfethu, kulungeleke bafo. Manake wemfethu, asiqalela le ndaba. Lo muntu esikhuluma ngaye la, kulungeleke sikuhalalisele nje mfethu ukuthi ke
0: Ha.
2: inhlanhla yehlela ngakuwena ke, uthi uyabheja hawu, nanku 800,000 wangena ngakuwena. Kwase kancane kwaba yimiliyoni. Manje mawusuyiwina le mali okokuqala nje, wamazisa yena udali.
3: Cabanga uyangena i-message ngihleli naye cabanga. Wangibona ngihleli naye.
2: Manje udali lona nithandana nje ukuthi nisajola okanye vele khona ke osukwenzile lapha ekhaya kube khombisa ukuthi ufuna ukumthatha abo wakho unomphela.
3: Sisajola kaphela ngisho ufomani.
2: Hawu, yintsha
0: Hayi
2: phela.
0: ngeke ngeke
4: Hayi
0: mfethu,
4: ngeke.
0: mana ke mfethu. Mfethu eyakho le mali 850 mfethu. Angazi ukuthi ukhole inkolo yakho la ongakhona mfethu, kodwa ngicani ukuthi ihamba na inkolo yakho nesibusiso sakho. Manje usuze usuthola ucingo wena oliqhamuka kumama kantombazane. Usekwazelaphi?
3: Angazi ukuthi sengazela.
0: Ufona uthini? Uyabingelela uthini umama lona?
3: Kana ungibingelele ngavuma, waye bese ngitshena ukuthi umama wentombi yami le engijola naye yabo.
0: Okay.
3: Wangitshena ukuthi bese ngitshenile yini usisi lo ukuthi kunemali abafuna ngibasize ngayo bayakha, manje sekushodi i-roof yabo. Bekanjalo
5: Ima
3: manje
5: lo muntu lo wamthola usowinile noma wamthola ungakawini?
3: Ngamthola ngingakawini.
5: Okay. Uthe esewinile wabona ukuthi unale mali. Oh, so wasecela umndeni, watshela umndeni wasacela wena-ke ukuthi ubasize. Manje ke bafo, wena uzimisele ukuthi ubasize.
3: Hayi, into engishaya ukuthi akuphelele la kule mali ukuthi ngibangisize ngalendlu. Zikhona ezinye izinto abayifunayo
0: Njengani?
3: emina ke ngakhuliswa ubaba ke, mina ngenziwa le nto ezama ukuyenza ke mina yabo.
2: Njengani we bafu, ungakhona uhlaba ukuthi usiphendele isithombe yizini izinto abayifunayo ngaphandle kweroof?
3: Ubuya bangitshena ukuthi kunengane yakhona ethola isikolo
2: Ha.
3: le eNew Zealand, manje badinga imali yokuthi ihambe.
0: Yaqala
2: I
0: inkathazo.
2: bet you ayikho into enjalo ba.
5: Ikude kabe eNew Zealand bafo ngeke.
2: Nakho kunye ngifisa ukwazi bafo. Ngenkathi lo 4 months nisathandana, wakuwakuthinta nje uma wentombi lena ekubingelela nje. Nakukhona enkathi sekufonela ke manje usuwinile, wakubiza ngondodana noma wathi mkhwenyana.
0: Hey, ngifuna ukuza ubuqili bentethe.
3: Bengakazi akhulume nami cabanga. Ngose ezongithinta ecingweni uzongibiza ngomkhwenyana.
0: Ungabolile, ungabiphanga ngisho inkukhu.
3: Angazi ngikhiphe ngisho inkukhu cabanga.
4: Mfethu, sengibuzela nje mfethu kuwena, mhlambe ngokwakho le mali le wena ubuyimisela ngokwenzani? Ngiyazi ukuthi ifikile nawe uyiwinele mfethu. Iy'nhlelo zakho vele beyithi usecabangele kanjani ukuthi le mali uzoyenzani?
3: Mina mfethu ngikhule kanzima kamsa. Ubona ukuthi ngilungise idlala lami, ngazi bangibhekelela umndeni wami before ngibone zonke izinto.
0: Okay, kukhona yini kodwa busukubhejile khona amasentshana obusuke wawakhipha.
3: Ose edladleni.
0: Sengisho kubo kwantombazane ukuzalanda
3: umayikhona. Halo, thombe ngisabhekisisa ukuthi umuntu onjani.
2: Oh. Usukutholileke lokho bafuka ukuthi umuntu onjani futhi ke nakho usumkhwenyana ongakazi ukhiphe nenkukhu. Futhi ke nginesiqiniseko sokuthi kulo 4 months uthandana naye le ntombazane uma wakhona bengakufunda lohambe khona. Lungileke futhi cha. Asikufisela inhlanhla bethu ukuthi uzothatha isinqumo esiwubuhlakani okusho ukuthi kungenzeka ukuthi uthando seliphelile manje u 800,000 wona owinayo.
3: Ngiyabonga.
0: Yami mfethu mina bengathi nje hoshinyawo besale bebuka icathulo. Uhlehle mfana uhlehle uzazoganwa nje uzoyithola umzi ophilayo mfethu. Ya ungayifaka enkingeni kozo uyofanini.
2: Ewe fanini.
3: Yebo, ngiyabonga kakhulu.
2: Ungazi ujolo sose German bafunga qondanga ngeke.
0: Kulule ese New Zealand.
5: Ekse outlamps. Sesikhulumela mina nawe. Uyayincanda lengane ne?
0: Mhm, uyamthanda.
3: Yeah,
5: but hey, asikhuluma ivaro, uyamthanda lo muntu ne?
3: Mara ngiyamthanda kodwa.
5: Buka ke ntwana yami ke, buka ke. Uthole u8, angithi. Uthuthlipha ubo yini ntwana, uyibhekelele, uyazi ukuthi uwinile la. And 2, angeke uphinde ukhiphi lobolo elithexa xa. Bazokubheka boma 15 yana.
2: Usazolobola futhi kwenza ka 2.
5: Indaba nikhazana.
2: Hayi,
5: mani, except boy.
2: Ngaka
5: 200 nje uzithulele phansi awubanike ubone ukuthi kuzokwenzeka
0: 1000.
3: Yeah man.
2: Awungeke ba.
5: Lalela ntwana, awumfundi lo muntu.
3: Ngaka, uzongibonisa nje ukuthi unjani.
5: Wena awumfundi. Hey yeah. Awumfundi. Mina ngikhulumele kumfuneni, awumfundi.
3: Awabafanele ngiyamthanda.
5: Thatha ke ntwana, uthuklipha uthulele umlomo akekho ozokwazi ngale ndaba. Showcase.
2: Awunge mfana ke. Hayi, sizobuthi ukuphela insizwa bafethu. Angeke.
0: Lalela mfethu umntizwa umthengwa. Ukuba uyathenga abantu sebafa zikweletu. Ingabe ba blacklistiwa abantu.
2: Kodwa ningitshelani ngempela uqili obani kodwa kubani uqili Nkosi yami.
0: Hayi obani uqili.
2: Obani ngempela uqili ngoba phela umfana uyibini eliyiphandela. Use umkhwenyana manje.
0: Akahamba uvula icala, akavula icala.
2: Akavula icala nje lokuqolwa. Mamqolile. Hey, angizokwenza amifako athi sihlobo. Sihlobo sakho singaqoli bakithi. Nesithandwa sakho ungenqabe.
0: Hawu.

0: sithole u-91.2 noma ku-SABC Plus M. Ukhozi FM, luhamba phambili. Ukhozi Breakfast.
1: Hey Vino Mroza.
2: Hi bo, sanibona ke Vini noMroza ri.
3: Sawubona.
4: Ukhozi Breakfast.
0: V kanye noMroza. Ukhozi Breakfast.
5: Sanibona basaka ekuseni. Mina bavethu ngibhekene nendaba enkulu kabi sengibengagaxela kuyona njena. Umuntu wangitshela naye. Kusuka abona ukuthi ngiwine imali engango-850,000 kwaBetway yabo. Manje sengifonelwa i-oledi lakhe ke manje liyangitshena ukuthi bayakha manje fana ngifake imali engaka eseyishoda ngerofu ngathi kwakha mina nje bafethu.
6: Gino Mrosari, mina ngiye ngabasothandweni nomuntu othile, so osisi bakhe bagcina bengicindezelela ukuthi ngibathathele osofa nalawo masofa ayebizani. Ngikomplaina kuye-ke mina ngithi ngizothi ngempela okokuqala ngiyisebenzelela sestore angiholi nemali etheni, so sisibakho impela abangixakeli, bacela ngibathathele amasofa abizane ngoba bebalekele ukuthi ekhaya kuzoba nomcimbi osofa sebebadala. So lo wami-ke ngangizwana naye ngaleso sikhathi wayelokhu ethi nje ngakutshela ngathi iphuma kodadewethu, ngakutshela ngathi iphuma kodadewethu. Yo
7: mina ikhulume indaba oyibasakazi, mina-ke kwangenza lokho last year ngavuma ukuthi ngizokhokhela ifoni yentombi, ifoni ngayona entombi kuyingane yakhe ngokuthi nami ngangisadide ukuthatha. Ngavuma ukuthi ayikulungile ngizokhokha, ngahamba ayithatha ifoni noma afuna akhokhelwa njalo ngenyaka. Kuthe manje sekufuneke ngiyokhokha mathi ngishaye iy'balo zami, ayi ngeke ibala kade akuzukwazi ukwenela. Ngavele nje ngamtshela nje straight ukuthi ibhajethi ngathi izongishaya. Eyi wakhala kakhulu kodwa usuvumile.
8: Mina nje into engangena kuyo awu umakoti wahamba wayovula ikhadi Total Sport, uma eqeda ukuvula ikhadi lapho wabhatala nje kabili. Njengisapha ngeze sengifonela, sekufuneka ama-details manje, sekufuneke kube yimina okhokhayo. Ngangenashike manje isikolo esingakanani sibhadala yimi-ke manje.
0: Ukhozi Breakfast no-V kanye noMroza.
3: Ubaningi osashadile-ke makunje
2: ujulukiswa yini vi?
3: Eyakujulukiswa
2: lendaba
3: insizo kathi siyangena meyobishini. Hayi bangena bafuthe inkingeni.
2: Ngibona la umuthi usiphephela umlotshi uthi ye yabona ke Mroza la nawe vi zisekude ukuphela izinsizwa. Makuse nensizwe nenkani njengami kanje, uyabona mina ngishintshe esinqumeni sami and mangithe nje cha ngisuke sengithe cha bakwethu angijiki kusho ke elapha kwamaphumulo usiphephela umfoka umlotshi. Bese thoma umunye uSandile Manyoni eshiyana uthi lalela imali impande yesona impela lwangihlekisa loludaba luka Anonymous. Akabaleka impela kakhulu angasabheka emuva ngoba uyozisola kusasa isiphelile le mali yakhe. Uthini omunye la umcexi Buthelezi awunqengelela kamnyamana uthi lalela molweni basakazi bami, uyazi lo mjiti usenkingeni egade eqaphele le ntombi yakhe isile. Use umkhwanyana nini ngoba usenemali? Hayi madodwa wayesiyaphela insini. Ngicabanga ukuthi nozaka ngubane mncwabe uthi uthi khona into angayiboni kahle. Uthi hayi ngesingisana lapha nami ngisho njalo impela. Uthi ke ngithi hayi yaqala inkathazo. Uthi uma ngabe kunje ngeke ungayinikezi imali le ntombazane kanye noma wayo. Ngoba phela hey imali yakho leni.
3: Uyakhala nangu uyabhala usibanibani lapha. Uthi hey ngovinasha. Umukeke uthana magezana la uthi hey nazi nasihlekise ekuseni ngihleli nogogo la uthi hayi abamuzwa lo muntu lo wemali emali yeroof. Uthi ugogo awungeke awungeke cabanga sekhaya nesalukazikeke manje sithi awungeke kodwa khona enye-ke icisha ukuhluka kancane bakithi ngiyafisa ukuthi
2: uthini lo
3: uthi ngaze ngakujabulela ukuthi uSimtho useKhozini FM.
2: Yep.
3: Ingane yami ngaqambe ngokuthi uSimtho ngoba ngangimthanda indlela alishayela ngalo uhlelo lwezemidlalo kusukela ngo-2008. Uthi umfana wami yena ngamthola ngo-2020 usibonele esihle kimfethu kusho kwena njalo emgabadeni. Uthi I wish you all the best Simtho, yimi umthokozisi wakadumisa.
2: Umthokozisi mfethu siyabonga. Nangu uSimtho.
9: Ngiyabonga kakhulu.
2: Usiyablasha.
9: Ngiyabonga kakhulu mvuka. Uthe ubani umthokozisi? Siyabonga kakhulu umthokozisi. Uthando lomsebenzi. Usuke mhlambe ungayenzela ukuthi mhlambe chaze omunye umuntu owenze njani ngiyacabanga ukuthi masenza lo msebenzi usukwenza ngenxa yothando usukwenza ngayo sokungave ungabhekile ukuthi kube khona iimpact engakanani oyenza empilweni zabantu but siyabonga kakhulu maqhamuka iDoris kanje
2: abanye kade bekhuluma nami hey bakithi ikhulu impela ikhulu ezanga impela impela sithi hey lensizwa le ulimi lwayo ngeke usho ukuthi uyashibilika uma kufanele ashibilike
9: yebo
2: Bathi isiZulu sakho mfethu angazi uyazi nami simtho sengiyakusaba
9: ngiyakusaba ngiyacabanga ukuthi kwesinye isikhathi mawukhula nje umuntu kunezinto ozibekela zona empilweni noma singakhuluma thini sizikhohle sesini kuthina sonke kuhlezi kuyisifiso ukuthi ngelinye ilanga usebenze le msakazo ofana no Khosi FM mase kufike leso sikhathi kubalulekile ukuthi ufite khaxa ngoba ukutshela iqiniso mrose akusi interview yami nase I feel like sekuyi interview
3: eh bakithi ya
9: aqala angiqala ukuza la ekhaya sekuyigame ningi ngiyacabanga ukuthi sekwenzeka manje ngoba bese sifikile
2: bese sifikile
3: injalo le
2: uma kusho abantu abafundile abafundile ngempela ngempela abathanda vele because nobani bani bathi cha kodwa nje sinesifundisi zulu emsakazweni wethu
9: yebo okushaya abantu abaningi abangalazi ulwazi Uyazi ukuthi ngike ngahamba endaweneni kunolunye uhlelo kade ngilishayela ku TV kufuneka kakhulu isiZulu manje kumabona kude nakubantu nje ukuthi sisondele lolu limi lethu lujule kakhulu ngenxa ukuthi nangabantu abantu phesheya kwehlwandle sebefisa ukukhuluma sona
3: isiZulu
2: kodwa hayi ukuthi umfisa bese keep 200
3: thangeke cha leyo nami ngiyahlaba ngiyihlekiza ke le yes sekumoya wokuhlala emhlanga ke loyo
2: yeah sizizo mina ngiyasho ngoba ngiphela ngaphe not
4: Hayi hayi wabona leyo dawa hayi
3: Sekho nomoya ukuthi sengihlala ngapha ke manje usiyamcabangela 200 esazo lobola buka nje simthonto esikhuluma ngazo thina insizo sithola izingane siqamba amagama uJoe Simtho hayi ugogo Twandlet usazo lobola hayi Simtho ngeke hayi sami sengombeni sekubonga namfuthu uyibambe kanjalo ungayidedele mtaka babuyezo Sihlabula mgama ke singaba sapholisa amaseko umzuzu oyishumi nesithupha ke libumbene ihora lesishiyagalombili ekuseni. Masibuya ngapha ke sokhuluma zobuchwepheshe bakithi sokhuluma indaba yokuphepha ikakhulukazi ke siyazi ukuthi izinto ezisetshenziswayo manje mroza wizi zesimanje manje zibebeka abantu abaningi abamakhasibende ey'ngozini kunento kuthiwa iscam.
2: Yeah.
3: Uyithole emafonini, uyithole nasenkundleni zokuxhumana, uyibone manje ngathatha imali yakhe yahamba, ungazi ukuthi kanjani. So namhlanje sifuna ukukhuluma leyo ndaba leyo ebese sikunikeza ke nobuchule nje bokuhlakanipha ukuthi ungenza njani ukuthi uzivikele.
2: Ubuhlakanimbumbulo.
3: Ubuhlakanimbumbulo.
2: AI yeni lena ke nina nisha ngesilungu. Ubuhlakanimbumbulo.
3: Chingo man. Nangu Ira Star, hamsana ngono Rema, but who's that girl? I think it's Clarissa. Sweet.

Yabona ke ngabe ngesiphutha mangabongi ye VBS ngithi ke i breakfast show namhlanje njengenjwayelo basine ukumnandi kodwa ulozolo sesifikile na njengamanje kukhona ke la usiya bese bakhona futhi la umakhosi kube uLady D sihle sanibonani. Ayi siphekiwe ngempela zabondwa kanje akwaphuma into emnandi. Oqala nje sinayo sesothi nalibali sithi mahostela sithi tea time sithi umdlalo womoya imizwa nenhliziyo bese sithi ingono yomsamo nobaba ukhabazela bese sithi khala amaciko. Ungakhohlwa kodwa phela sithi nje awu lenyanga inyanga ibale kakhulu inyanga yabasebenzi. Ew noma abusebenza phi mawuvela nje fasteleni noma abusebenza kwakho umyeni akabe sethi hayi wena lalela ngingeyibone ukuthi unkosikazi nansi ukuthi la usenzela kanje kanje nansi ukuthi wathi wena hayi khona singakalitholi la ishilazi kuzoba wena ishilazi soze silithole kodwa ngiyokunika leyo mali engabe ngiyinika ishilazi kodwa phela uqikelele ulithole ishilazi ngoba hayi bo hey simi ngani bo simi ngani singamashilazi siyabonga. Ungakhohlwa ukuthi uhamba kanjalo kuzoshaya 12 o'clock kodwa manje ingoma esikunike zona la kube khona ke la ingoma ethi ke umdabu ungqulunga uthe yena amaphutha ake siqhubeke nesabe nohlelo kanti ke siyazi uthi imvalo sokuthi ke vukani masibuya la koza kwabo bethi ke akangifuni ehe noma mina nginjalo nje angalamba kanjani ngikhona mesangifuna nje ngeke silambe bese sithi emva lokho uvukani siqhubeke nohlelo.

bona ama uzo lawo Amanda Black kanjalo no Donald Betha Manga uzu umuntu elicula liculo ngendlela elimnandi ungacanga ukusho kuwena cha thanda nje ingoma nje yonke into ephuma emlonyeni wakho nje lies hey sengkhala buba nabulabang nje ethi bayisusaphi le ngoma na ngabadedeli bengakasho kanti ke na indaba enkulu singena kuyona ithi time yethu njengamanje ngizokuphindela futhi ngisho khona sizobona ukuthi ke mase sisuka la ngiyacabanga ukuthi kwamanje ama voice notes oba bese ngimemile

Lad os kigge på smemo så tas. Kubekeni slethe ma voice notes. Hayi ke nayi ithi ke angibingelele mamkhosa kanye nabalaleli. Cela ukuba anonymous ngingowesiliso neminyaka ngaw 28 ngokusebenza ngasempumalanga kodwa ekhaya kuse KZN. Ngihlane ngoduso yami futhi nemmthathu sihlala sonke kodwa khona la emqashweni empumalanga. Kuthe ngo Good Friday wona lo sibuya kuona savashe lo sibaro wami kubhutwe ngoduso yami ohlala eJozi saphuza ngeweekend yonke. Kuthe ngomgqibelo ebusuku ngabo 10 sakhetha sphume endlini sihambe siyophuza eklabhini engekho kude kakhulu nalasihlala khona ingoduso yami yona yathi asihambe ikhathele hambani hamba nosibaru wakho niyo groover inkinga ke mamkhosi iqale seseklabhini angazi ngizothi noma angenziwa utshwala kodwa sasithola nje sesibambe nezandla saye sijayiva kamnani nosibari uholele ekutheni sihambe siyemotweni ngazibona sesigqabulana naye usibari senza nokunyeke kunamahloni ngisho kusho njengamanje ukuba sengathi into okudala siyilangazelele sobabili ngicela izeluleko kubalaleli ukuthi ngimtsheleni umuntu wami ngaleli phutha noma sekuyinto nje esiyongena egodini nayo noSibari angeke yini mhlawumbe mamkhoza ngilahlekelo okhona ngokungekho na uSibari vele ungumuntu othandana nobulilo obufanayo sengididwa yimi ke manje uthi hawu shoti nami ngabe mhlawumbe usiyayisola nkosi yami aha bangazi noma ngiyamvumela ntayithathe ntayibuyisele ngakuyena ngalendlela asho ngayo na noma yena akhuluma iqiniso mhlawumbe noma ninenzositshela nina uma khona wakwadlwele uthi cha ayiswe kusukuma nje nemaminithi nje isukume ivunyama ugqokweni kube inqaba uthe kukhona ke mhlawumbe usibara kufaka isiphuzweni wayithatha manje uyibusela ngosibara kodwa ngithanda iqiniso endlela ayibeka kahle ngayo ngeqiniso uthi nje hayi impela mhlawumbe wangenza kadede kumqondweni ngiyabonga mamkhosa ithuba onginike lona isikhathi manje sesiqhubene nohlelo sithi ke la usixolise Shoprite Community Network ayi asibatholanga.

Yabona kukhona indaba la engiyitholile nengiyibonayo ikakhulukazi ke ethinta thina. Uma kuthiwa kune-mash bakithi ngizwile kushiwo. Ulalela ungahlukani noKhuze FM uzikhathaza ukuthi bathi mash isukaphi yapi. Ayikho into ebuhlungu nje ukuthi pum pum pum ungabe usulate uya ku-interview, ingabe ufuna ukuhamba ngala, ingabe usubhajwe i-traffic engakanani. Ushilo usumnyama ufikele la washo ukuthi mash izosuka laphi. Engicabanga ukuthi ngempela ningakhohlwa ke ukuthi ihlelo lethu namhlanje sobe sinayo futhi siyabonga Mpungose asitshele ukuthi uhamba nobani. Ngiyazi nje ukuthi nje imbongi lezi azikhulumi nje kuphela, ziyalanda, ziyakhumbuza, ziyavusa, ziyizwi labangasekho, yizwi futhi labaphilayo. Lapho imbongi ikhuluma kuvuka umoya, kuvuleka inhliziyo, kuzwakala iqiniso elingafihlekile. Ikhona ke sokuthola la ukhaya lamaciko namhlanje la sobe sinayo siyabonga Mpungose neimbongi azobe hamba na so osonkondlo mawuthanda. Ayasibingelela ngempela uzenothi hello uzwa ngesiqi njengena ngaso

0: njalo uze inote ayikhona yazi ngale ngithanda ngayo engathi ngakuthatha nje kubeke edladleni kube mnandi kube inqabo yakutshela wena bese kuba njalo nje indaba ke ithi ke manje uyasazi ini leso sikhathi sokuhlohloza kokuqala kwamafutha na lapha ibhodi lakho le rice liqala ukugxabha lokho kakusho ukuthi uyalishaya ibhodi nje kuphela kubika into ethile ngoba kungekudala o anti omalume omzala uzobona sebengena sebegegetheka omunye uza nezindaba kanye nomgosi lapho sathi uhlela kahle nje izinto sisho sikuwala kamnandi spoon esikhulu semayonnaise esaladini lakho ngoba uma ukudla kuhlangana ngendlela efanele kuba njalo nje nakithi kanti ke lapho sinethezeka sizodla ndawonye akubu ukudla nje kuphela sithokozela nokuningi iExcella sabelana ngenjabulo
1: Tea time, no Lady D. Tea time, no Lady D.
0: Yabona ke sengiyahamba nginithembisile ngasho ngathi ke sothi nje uthatha nje ababili abathathu sisi bathini ku tea time umuntu yathi mehlanga nami ethi ngicela ukhoze angisukele nje ngihamba edleleni athi mama ngikhoze ngicela ukhoze ngithi thatha ababili bangeqiqo abathathu avana hleke ngibona ukuthi nawe vela ukwazi ungitshela lo sisi gateway ayi asambe ke sisi uthini mlayeli wethu njengamanje i tea time yethu sawubona sizokuthi kulolu daba esikhuluma ngalo uthini umlalela sibona siyamthola yini sawubona
2: #tea time noma mkhulu
0: yebo ubani ekhuluma naye
2: asha mazamba njengoba unomntibeta nabantu
0: uthini njengalolu daba
2: hayi wena wami yazini ngithi mina uAnonymous angamtsheli lo wakhe
0: ya
2: ngithi njengalokho
0: angamtsheli dade wabo
2: Ngibona yami nakusiyona yokhozi FM. Angalokho ukhamkeni.
0: Ngiyathanda lo disclaimer. Umbono wakho akuwona wokhozi.
2: Ngizokuba ngiqhubeka nosibani.
0: Hayi wanjala uma. Uthatha njani? Njalo yey wena. Uyaza nguzo ngiroba. Angizwa ukuthi aqhubeka nosibani. Bye bye hamba. Ashile impela mazamba niyazi. Angithatha obunye sawubona.
3: Mamkhoza.
0: Yebo njani?
3: Hayi siyaphila mamkhoza, ula emlambithi ezakhe.
0: Yebo ngani?
3: Ehhe, wamamkhoza. Cha, mina ngeside lami ngithi cha uAnonymous inkulumo yakhe ayiphelele.
0: Usho kanje?
3: Hayi ayiphelele mamkhoza. Ngeke ukuthi ngoba uphuzile nami nginabafowethu lapha nami bemkhulu.
0: Yebo.
3: Asikaze nje size sijukele kuleyo mpilo le yena nje akakhuluma iqiniso futhi ngingasiza ukuthi Asheshe amtshele umakoti wakhe ngoba vele kugcineni mamkhoza kuzogcina kutholakele ngeke bagcine besihlile njalo yena nje ucindezelwe ingcindezi vele iningi labo labalale izinto asheshe bagano benzele ukugqiba ngiyabonga mamkhoza kamtshele
0: ngiyabuza ukusamaxabana umuntu nodadu wabo kodwa ke eyingempela angaze abone sezacile
2: mamkhoza
0: allo
2: emntu obedukele enkulu
0: yala ke
2: Hayi yabona lezi ndaba ubhude zakhe bobabili nosibani bakhe nosibani wakhe. Angayithi ivulile leyo ndaba leyo.
0: Ahlale phezu kwayo.
2: Ahlale phezu kwayo ngoba nosibani sebona isichandi nangabe nje lokho ekhami mhlawumbe ikhuluma. Then usibani nje ngisho ekugonele amacanti egonele ibhadi wabe yogana. Ngokuvamile futhi uyasala uma ngabe kufanele ukuthi ahlale. Kulokho akwenzile kulungile kodwa-ke. Angayi kuloya umdala asho ukuthi benzani
0: akho
2: kuqala khona ukuthi lo ngenabo evumelene akho lutho futhi amphindi nangabe benzani ngiyathokoza
0: siyabonga hey madoda bese engathi umfowabo kantombazane kamakoti ayiphathe kahle phela aqala

0: Ngiqondike mina yazi ukuthi ukhuluma ngani.
1: Uma umnganakho, uba umnganakho.
0: Usiya ngidida ngempela ke manje noSipho. Ngicela sikhulume ngoba ngiyabona sengathi khona nje ungahambi kahle.
1: Ukhuluma ngani sinentandla?
0: NoSipho. Yisho mabe usasasani phela kube umngani wami ngihambi. Ungalokhu ngenza isilima yini kanti?
1: Oh, imina sowenza wena isilima manje.
0: Hawu uthanithini uma ngithi ngizama ukukhuluma nawe kahle wena lokhu busy nje ungisa le nale yini kanti?
1: Hawu shoki ake kwini ulunge esikoleni.
0: Angizwa.
1: Hawu yini? Yini ungasayizwa manje? Usukhula ngendlebe yini? Ngibuze ukuthi akekho yini ulunga esikoleni.
0: Oh, sengiyabona. Ucashulwe ukuthi ngikushiyile izolo ngahambisana nolunga. Awusho ke ntombi. Uhambe kanjani umhlangano wakho nothisha?
1: Yini, ubuzelani sinentandla? Usufuna ukugijima futhi kekekekeke uyotshela ulunga.
0: Hayi, mbona uSipho. Yazi sekuvela ngicasuka khona ke manje. Kade phela ngikubekezelele. Kwenziwa yini ngempela ucanga ukuthi yimi engithuthela ulunga indaba?
1: Hayi bo, awakho ke lawo mazi ntombi. Mina angazi ngize ngisho leyona.
0: Hayi,
1: kambe vele uyazithutha nje. Into zakho lezi.
0: Uyangisukela ngiyakubona. Angithuthi izindaba mina. Ulunga nguye nje ongibone ngihamba ngedwa. Waseyangibuza ukuthi ngikushiye kuphi. Bekumele ngimpendule ngithini ke mina.
1: Hayi kahle nje, kahle kancane sine. Hawu, angithi mina bengicelile ukuthi ungilinde. Hi, wenze njani ke wena?
0: Hayi, mose ukudlala ngami noSipho.
1: Sengidlala ngawe manje.
0: Ngidlala ngami, hawu. Mina ngibone ngingasekho umuntu ngabe sengiyahamba ke. Ubufuna ngize ngingenele igebengu zingidlengule ngingedwa.
1: Hawu,
0: bengiyomemeza abantu ngenkathi wena ulibele ukugqolozana nothisha emehlweni.
1: Hayi bo sine, uyaphinda futhi sine uyangisukela. Uyazi ukuthi sixabene nolunga ngenxa yakho. Izolo ufike kimi evutha emva kokuthi nomgxishe ngamanga. Ngimtshelile kodwa mina ukuthi ahambe aye kuwena ngoba phela wena sekuzwa kangcono ukudlula mina.
0: Awu, mose ukudlala ngami noSipho. Angikaze ngikhulume ngawe mina kulunga.
1: Ungangenzi slima sine. Cela ungalingi ukuthi ungenzi slima yezwa.
0: Hawu.
1: Uma ngabe ungasho ngolutho kulunga, yini pho yenza ukuthi afike kimi esethi ngiqomile uthisha?
0: Habe. Ulunga wakho phela kusho ukuthi uyazi ukuthi wena abathanda uthisha.
1: Hayi bo sine.
0: Musa ke nje ukungifayinda indaba yenza khona uSipho.
1: Hayi bo.
0: Mina ngakhetha ukungaqomi ngoba ngingafuna ukwengena inkingi.
1: Usho kahle phela vela, ngithi usho kahle ngoba wena awuqomi ngoba ufuna amadoda abanye abantu.
0: Habe. Nathi mhlele ngivelela bo. Lalela la wena uSipho. Ulunga kusiyona indoda ungumfundi. Indoda yomuntu udlamini lo obukade uvalele naye izolo isifuni.
1: Hayibo, hayibo sine. Musa kungisukela ngiyakukhuza njalo.
0: Kusukela manje.
1: Ngizomtshela futhi mina uthisha ukuthi wena kade ukhuluma kabi ngaye.
0: Hayi, uwo ngisukela uNosipho. Sengikhathele nje wena. Hamba ke futhi ngicaba kudlamini wakho lo anginandaba mina.
1: Hayi, khulile ngingeze ngiyenzele nale yonto. Angifani phela nawe wena oyincengela abantu besilisa ngamagama abantu.
0: Hayibo,
1: mina bengitshela ukuthi umngani wami oqozo kanti wu ngiyazikhohlisa.
0: Hayi ke nambe ngithi uyintombazane iphethe kahle uyazi. Ngivele ngasola nje indlela obubukanana ngawo uthisha emehlweni ukuthi uyamfuna.
1: Hayibo, wesinenhlahla yazi ukuthi ngizokulimaza ngoba ungijwayela kabi. Angithandani nothisha uDlamini mina, ufuna ngize ngithini kuwe?
0: Vele, vela uthandani naye uyamfuna.
1: Hayibo,
0: uqapheleke kodwa wena uSipho. Kuthi walifaka libuya nodaka lapha kumkakhe. Uyongena neqhabha, xavula ubuke isikole sonke lesi kutshele. Uthi ngikushiye ke futhi ngehlalela eklasini.

0: Sawubona bontombi kaSibiya.
1: Yebo bo.
0: Ewu, laze lanoka kamnandi ikofi lakho ntumbi. Angegcineni nje kodwa nkosi yami.
1: Mantombela, ubalisa kangaka ntombi. Ale khona ikofi wakho. Awuthi kodwa ngilenze. Khona seliphuza kanye kanye.
0: Angisalazi mina maSibiya. Sekuyoze kulamule usuku lwempesheni yakutshela inkosi impela. Ungcono ngoba nalopho laseliseduze kakhulu.
1: Hey, mntana womuntu, sonke sithembele kule mpesheni ephelele ezandleni. Hayi umuntu akazalanga wabola amathumbu.
0: Ungcono ke wena maSibiya ngoba awuzalanga kakhulu. Kanti futhi le ndodakazi yakho yakushiya nengane eyodwa nje vo. Oh, okwami okwezandla inkosi impela.
1: Hayi suka. Mina mbona kuyifanela nje. Ziyasihlupha bona le ingane.
0: Ziyasihlupha. Kahle bo. Wenzeni manje noSipho ngoba phela ubukeke ngomntwana oziphethe kahle nje. Phela mina selokwathi inhlo. Ngimbona nalomfana nje wakashizi. Akekho futhi
1: umuntu. Umfana kashizi. Muphi yena amantombela? Uzabe ungitshela ukuthi useqomile.
0: Hayi suka maSibiya.
1: Hayi bo
0: ngiyabona. Musa nje ukuzikhathaza ngobala. Ingane ingane zonke ziqomile.
1: Hayi bo,
0: hayi amantombela namasoka emzini.
1: Hayi bo, amantombela.
0: Ungcono kwabo noSipho ngoba akayinhlobo kashizi.
1: Kahle bo, uyithatha phi indaba enkulu kangaka amantombela? Wazi kanjani ukuthi uNosipho akayi kashizi eqome khona? Wazi kanjani?
0: Hawu. Ingane umfana kashizi ufika lantsi kuzonke. Uzola ungitshela ukuthi wena awukazi umbone nje.
1: Usho kuphi mantombela? La emzini wami.
0: Hawu.
1: Hayibo.
0: Musa ukhuluma ichilo wena maSibiya.
1: Hey.
0: Usho ukuthi awukazi umelamele ulunga la ekhaya.
1: Hayibo.
0: Ingane phela umzukulu wami usinenhlanhla ungitshelile ukuthi utadisha noNosipho la kwakho.
1: Habe. UNosipho ucabanga ukuthi uzozenzela umathanda la emzini wami. Hayi uzongitshela kahle ukuthi ubani othi akangenisa isoka la emzini wami. Hayi uzongitshela.
0: MaSibiya. Musukuzikhathaza ngalento.
1: Ngeke ngishulo
0: shuke lento mngasibe inkosi impela. Ingane umzukulu wami uSibusiso ufika namantombazana lapha ekhaya kwami. Ayifake egombini maqede alale nayo emini
1: kaBhayi.
0: Ngiyatshela inkosi impela mina ngingiwe. Ngaze ngafika amahloni ngelinyilanga ngahamba ngayokhuza ngenxa yomsindo engangihuzwa bewubanga.
1: Mantombela. Kodwa yini lo ngitshela yona?
0: Yakutshela.
1: Usuku ngabafangani kodwa isibhaqo bobabili baphume bayokwenza amanyala le kude. Hayi mina ngeke ngize ngibekezelele into enjalo.
0: Hayi akulula nje ngobucabanga phela. USibusiso wangena wathi shi edakamizweni. Ngakho yonke into uyenza ngenkani. Akangazi ukuthi ngiyini ngubani. Ungifuna imali ngodli. Njengoba ungibonakile lapha nje ntombi kaSibiya. Ngixoshwa ikatele leziko lapha.
1: Mantombela. Kodwa ntsuma ntsuma neyini lo ngizikela yona.
0: Tshela.
1: Awu ngase ngadumala namhlanje.
0: Kunjalo nje dadwethu. Izingane azisahloniphi. Ingakho nje zingenisa amasoko emzini yethu sivalelane nawo zithi ziyatadisha.
1: Oh kodwa nkosi.
0: Ngelinyilanga uyobona ngesisu ntombi zithi siqhamu.
1: Hayibo.
0: Uxakeke ukuthi abantu bebeyigila kuphi lemkhuba. Kanti balala khona la emzini wakho.
1: Hayi hayi hayi uyazi yanginengake nje mina lento omntombela. UNosipho yabo hayi ngizomkhomba indlela. Ngizomkhomba indlela uma ecabanga ukuthi uzozenzela umathando emzini wami. Uzohamba la ekhaya.
0: Yho ungixoleleke ntombi kaSibiya. Bengingaqondile uzonixabanisa nomzukulu wakho. Ungenzeka ukuthi basuke besuke bezofunda ngempela ngoba ngizwile ukuthi owala ekhaya umntwana uphasa kahle esikoleni.
1: Hayi yena hayi wenza kahle kakhulu ngoba izolo bejabulela izivinya siphase kahle. Uzowacela usisho wakhe nje ukuthi abe khona emaklasini azoqala ngesonto elizayo. Encwadini kangibhalele yona uthe uzoba usizo olukhulu kubafundi abasilele imuva.
0: Oh. Yindaba ezimnandi kakhulu ke lezo nto kaSibiya. Ngibona ukuthi kungangcono ukuthi singamphazamisi ke umntwana ke izintsolo ezingenabo ubufakazi. Hleze adikibale.
1: Hayi cha ngivumelana nawe mantombela. Uthi ngeke umfokazana aqhanqase emzini wami. Ho uzongifunda ngiqondo noSipho. Namhlanje? Hayi. Namuhla kunamuhla uzongifunda angiqondi.
0: Kahle phela. Kahle sokulinga nemasibini.
1: Ngiyakutshela mantombela.
0: Ngoba phela awukwazi uyibambe nokuyibamba isephutheni.
1: Hayi anginandaba.
0: Yiqaphele ngesilokhozi nje kodwa uvale umlomo. Khona uzoshesha ubone uma kukhona ukushaya amanzi.
1: Uyazi nonina ngangimsoli ukuthi uqomile, kodwa ngathula. Kwenzekani mantombela? Angithi wathi ushuka nesisu, qedwe wangifuhlela ngomntwana, yena odliwa yintaba. Angeke ngize ngithule kabili. Impela ilanga lingawalicoshwe yinkukhu, ngeke ngithule kabili.
0: Eh cha, ngiyakuzwa dadewethu. Kulungile ke ungamuzi noSipho, kodwa ungamlisi phela. Futhi ngicela ungaliphathi inhlobo igama lami ukuthi
1: uzongani. Awukanti khulileka ke mantombela. Ngeke ngize ngilifake igama lakho. Ezami izimpi mina ngilwela ngedwa. Angidinge impelisi.
0: Hey, umuntu uselibele ukhefu izindaba ezingathi shu. Usezozalibala nokuthi yini bezoyifuna la ekhaya.
1: Cha kanti akukhona ukukhefuza lokho esikwenza amantombela. Sikhuluma udabu libalekile lokukhulisa izingane. Uma siya kakhulu nokhula, ngeke sibe khona isizwe. Awusho ukubukhala ngani ntombi?
0: Oh, masibuye ntombazane. Angazi nokuthi ngizoqala kuphi. Ngoba ngiyazi ukuthi phela nawe uyazibathanisela.
1: Yebo mama.
0: Kodwa ke iqiniso iqiniso lapha kwami ibhodwe lagcina kuthanga kuyeziko.
1: Oh, shwele.
0: Umzulu wami omncane sengisaba nokumbheka emehlweni ngoba uvile nje angithele ngezinyembezi.
1: Oh,
0: bengicela nje masibiya okuyimpushana. Khona ngizofika ngibagoqozela iphalishi abazolala bedlile abantwana bami.
1: Hey, kulungile mantombela. Lethi sitsha sakho ngithelela impupho. Ngibona kuzomela uhambe ubabhalisela isibonelelo seyingane. Ekhona uzothola imadla nobathangela ukuya ngasethunjini mantombela.
0: Oh hey mntana nomuntu kubuyasi. Oli nabahamba neetifiketi zabo. Yibona ababaholelayo. Kodwa bathumele ngisho nesenti lelilodo. Ingakho nje ngiphila impilo yokuhamba ngibacelela ukudla emizini yabantu.
1: Oh, kwaze kwabhlungu ukuzwa lokho mantombela. Noma kunjalo kodwa kuzomela siye kwabazenhlala kahle. Siyoze ukuthi bangangenelela kanjani odabeni lwakho. Angeke udlale izingane phele. Isigcino uzomela inhliziyo.
0: Ngiyakujabulela kakhulu ukuthola usizo masibiye. Inhliziyo yami isuke ibe buhlungu kabi uma izingane zilala zingadlile.
1: Awukufanele.
0: Ake ngiphuthume ngiyopheka ntombi kaSibiya zingaze zibuye esikoleni. Ukwanda kwalowo mthakathi ntombazane kusikubusisa.
1: Awukulungile mantombela uhambe kahle.
2: Nentahla, kunzi njani umngane wakho nje wenkomo edla kodwa namhlanje? Nixabene.
3: Hawu, angithi wena lo sixabanisile lunga. Uma usumtshelani ukuthi bengihamba nawe izolo.
2: Imaka, uyena ukutshela lokho? Hey, uyazi uyangijwayela uNosipho, akangazi kahle.
3: Hawu, kahle ke ngolaka lunga, akazange asho kanjalo. Yimi ngiyifundele inkulumeni yakhe.
2: Oh, hayi bese ngizomphuca kaphela mina. Yena akaqhubeka ajwayele notisha wakhe ahlala namphansi.
3: Oh, kodwa lunga wabanjani? Awucabangi mhlawumbe ukuthi ushishe wathatha isinqumo nje ngokuthi uhlukane naye. Kuphela uNosipho nje akathandani uTisha Lamini. Kuphela nje umcele ukuthi angene iklasi yikhona ezosiza abafundi abafana nami nawe.
2: Oh, usho thini idomo?
3: Kahleke lunga. UNosipho yini usesibize ngedomo?
2: Hayi, noma phela angazange alimise ngesihloko, ngimane ngafunda kwezami. Uzongitshela nokuthi uTisha beqinisile mina ukuthi angiyimisele ngomsebenzi.
3: Ehe. Kanti ngikama lakho lingene kanjani inkulumeni yabo?
2: Akusobala phela ukuthi bekubantu idomu evu ezovule iclass. Ngimtshelile kuNosipho uthi mina angiyingeni indaba yalo class.
3: Kodwa lunga. Awuboni mhlawumbe ukuthi sizo sifaya inkingeni ngalento? Sizokwenza kanjani mangabe uthisha ibhalela abazali bethu batshela ukuthi thina sifuna usizo?
2: Hayibo, ingakwenza yini lokho?
3: Hayibo welunga. Khumbula phela ukuthi sikwamatukuletsheni manje. Yibanga elibhekwe umhlaba wonke njengamehlabomvu.
2: Eh, ngiyakwazi lokho sinenhlanhla.
3: Akekho ke futhi uthisha othanda ukuthi isifundo sakhe sifeyilwe. Mina ngizolingena iclass lunga. Phela ugogo nje angangibolala nya uma ngeze ukuthi mina ngiqophisana nothisha.
2: Eh, uqinisile aze hleze umuntu mhlambe lento uyithathe ngesincele. Mhlambe eh sokwenza njani ke manje ngoba bese sixabene noNosipho.
3: Hayi, mhlambe kuzomela siyekile nje sifike sizehlise sixolise. Akukho okunye.
2: Oh, yazini, phuthuma ukukhuluma naye angazafike kubo, mina ngizombona ntambama, yabo?
3: Hawu, ngihambe ngedwa manje lunga.
2: Eh.
3: Hayi, cha kodwa kulungile ke ngizoya. Inqobo nje bengabe sixolela.
4: Sawubona baba.
5: Hawu, mam so mam. Usuphumile njani emsebenzini?
4: Hawu baba. Usukhohliwe yini ukuthi siyashesha phela ukuphuma mengabe kuwusuku lama mobile clinics abantu basuke bengagcwele.
5: Oh, yazi bese ngilibele nkosikazi. Kodwa ke sengise ngaqala nembiza zakusihla.
4: Hawu. Usuyapheka sikhumbuzo?
5: Hawu. Mamzomi, ehe, ikhona inkingi uma ngipheka ukudla engizokudla nomuntu engimthandayo.
4: Oh,
5: angithi wena nje upheka cishe zonke izinsuku la ekhaya. Ngisho ukuthi ukhathele kanjani?
4: Hey, ukasasho ngoba baba eyawazi ukuthi ngikhathele kanjani umuntu ume usuku lonke namhlanje.
5: Ah, sithando sami phela nina niyafa lapha emsebenzini wenu. Imali niyihola nizwile. Hayi ke kube ngcono ke kuthina ke sibuye sibe nawo ama free periods sihlale phansi sizibe nangokumaka wona umsebenzi wabafundi.
4: Hawu. Phela nina na ufuna na uthola sithando sami.
5: Laphi khona?
4: Kisho phela ngoba amaholeni wasebenzayo awu mancane kakhulu kanti futhi amaholidi niyawathola bo.
5: Hey khona kunjalo ngempela mbali. Hey kuweni okumnyango we kuze kube ngcono umuntu ethola isikhundla lesiphezulu.
4: Hey ukasasho ngisikhumbuzo usakhuluma ngeyikhundla eziphezulu nje kade ngibizwe officeini lika Metronic scene.
5: Hay baby kunathi uzana indaba ezimnandi nje indaba.
4: Hay zona zimnandi baba.
5: Yeah.
4: Kodwa phela anginasoko isiqiniseko sokuthi wena uzosithanda.
5: Ah, angisakuzwa ke manje. Ngiyayithanda indaba ezimnandi mabhebe. Boza nazo. Boza, boza, boza.
4: Awungitshele Sikhumbuzo.
5: Mhm.
4: Ungaphatheka kanjani uma ngase kuthiwa ngiyahamba nje ngiyosebenza
5: kumadala? Ha, hayibo, we. Ungishini ubani mina?
4: Hey, namuke wangifikela ke lowo mcabango. Hey.
5: Muphi umcabango mbani? Uthola umsebenzi kwenye indaweni?
4: Hey, baba. Kunomtholampilo omusha odinga umuntu ozophatha. Umetron ke uvele wacabanga ukuthi mina ngingawenza
5: kahle. Wow, yithu belihle kabike lelo nkosikazi. Uqinisile umphathi wakho. Faka sithando sami isicelo, bazokuthatha na kanjani nesiqiniseko.
4: Hayi, nami futhi ngiyabona ukuthi maningi wona amathubo okuthi angithathe ngoba phela amaphepha amayavuma kanti futhi nesikhathi sengisebenzile siyavuma.
5: Pho manje ungabazelanike sithando. Uyazi ukuthi udamathuba njengalawo awaveli insuku zonke. Faka isicelo mbali. Yini kodwa?
4: Uzokwazi ukuhlala wedwa la ekhaya Sikhumbuzo?
5: Hayibo. Kanti ukuphi umtholampilo lo musha ushoyo wena?
4: Hey, sithando sami, usemkhomasi.
5: Kude kanjena mbali. Hayi ngeke baby. Yo.
4: Uyabona ke baby, uyabona ke ingakho nje ngingabazi ukuthatha lo msebenzi. Hey, kanti futhi nami ngithande ukukushiya wedwa la ekhaya.
6: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
7: Tea time, no Lady D. Tea time, no Lady D.
8: Sanibona babudu, awungeke usibara ayi akayisho lonto kudadewabo. Alinge nje akhuluma into enjalo ihlazo nje ayizobahlukanisa ngeke. Hayi ngeke ngeke ngeke. Phula atshela usibari lo ayenza naye ukuthi nje bangaphinde bayenze lento. Hayi ayi ngeke ngeke. Bazohlukana nodadewabo. Naye usibari uzongixosha usidada abasungaphika phinde libhade emzini wakhe. Hayi ngeke hayi. Abakakathule nje kancane. Hayi ngeke ngeke ngeke. Ngoba phela eyihe usibari-ke naye akathembekile into akavela badlazi nje kudadewabo ngelinyilanga babexabana. Yo, eyi.
9: Tea time no Lady D. Hey, Mamkhoza, ijonga lesukuba novalo alithule nayo nje le ndaba lize liyongena egodini. Nginesiqiniseko sokuthi no naye usibala angeke azayiphahluke ngoba phela izogcina ibaqhatha nodade. Angeke nje azayikhulume. Umfowethu akasukuba novalo akasukutatazela ngoba uzothi uyayikhuluma. Uyacabanga ukuthi uzoqhatha into embili kuzokwenzeka lahlekelwe yena aphinde aqhathelo yamuntu nodade wabo. Njengamanje ijongo alidla imhlathi nje lithule nje du. Lingayikhulumiwe Mamkhoza ngumxolisi kwazangobe inqothi wavula amehle emagondoneni
10: #titam noMamkhoza itina namhlanje lashise laba abanjengophelaphele hayi ngokwami Mamkhoza olonimaza kaphumpela nje kule ndase iqalele ukuyenza ngoba iyo zimlandele mama wami angeke ukuthi ushiye ingoduso endlini usiwe ijabulisa nosibari usulangazelela usibari ngalendlela ukuthi usungaze umqabule Ayikhona hayi. Mama wami hayi, mawukusho ngempela uqinitsile ukuthi akayiqali lento. Hayi akayiyeki impela mama wami. Akayiyeki impela nje. Nema two spara ufake something ephuzweni ngeke ukuthi usungaze ulangazelela ukulala naye. Hayi mama wami hayi.
11: #check jabula ujula #titime mama khoza. Yashisa itiye lakho. Hayi ngithi nje ubhuti akathule nalendaba ngoba into ayenzeka ayiwani futhi into iyaphela khona lapho. Ngoba bengatshona umuntu wakhe bengasuke bexabane, mhlawumbe gcina behlukana. And two owesibile ngasuka usisi umuntu wakhe xabane nomfo wabo lo womndeni cona bengakhulumisana ngenxa yalo nto le ngathi ayenza ngosuku lolodwa yaphela khona lapho ndija kathula njengasepassini igama ngoRejo wabantwana wanangomelo nyini
7: izindaba ze SABC sizimele futhi asithathi hlangothi
12: Nyanga wezokuthutha esifundazweni Eastern Cape uqinisekise ukuthi likhithikile engxenyeni eziningi zesifundazwe kanti umhubhe iMaringsport Pass ohlanganisa i-Otso neLittle Karoo olubangise Beaufort West Central Karoo uvaliwe ngenxa yesikhukhula. Kwezehora leshumi nanye emsakazweni uKhozi FM sithulwa uSomnyama Khumalo. Sawubona mlaleli. Umnyango wezokuthutha esifundazweni Eastern Cape uqinisekise ukuthi likhithikile engxenyeni eziningi zesifundazweni. Abaqagula isimo sezulu bakhiphe isixwayiso ngesimo sezulu esibi okubalwa imvula namandla kanye nokukhithika okungaphazamisa ukuhamba kweyimoto. okhulumela lomnyango esifundazweni uNathi Pinqose uthi kwa alikokuphazamisa ukuhamba kweimoto kodwa isimo emgaqweni siqashwe ngolokhozi.
13: Kuze kwethu zonke inyoba zethu zisavulekile kwizithuthi. Ewe, kuyakhithika kwiindawo ziliqela ngokwedwa zindawo ziphezulu ezifana noMiddelburg, ezifana noRobert Sobukwe efomele Graaf Reinet, Nxuba formerly Craddock. We are keeping an eye on those areas. Ukuba ikhona imfuneko yokuba sizivale ezo ndlela sizocinga kabini njengoko loo nto iza kwenzelwa ukhuseleko lwakho. Izindawo ezisinika ingxaki ziphaya eSarabatman, nalapho kukho iibridge ezimbalwa ezivalelweyo ngenxa yezantyalantyala zamanzi. Ingxelo pheleleyo iyalandela.
12: Umhumpe Mering Sport Pass sohlanganisa iOtso neLittle Karoo olubangise Beaufort West neCentral Karoo uvaliwe ngenxa yezikhukhula. Imvule namandla lokhu eqhubeke njalo kule ndawo. Ongumqondisi omkhulu kwezomgaqo esifundazweni Western Cape uMazin Bezenwood ubeka kanje.
14: As a result of flooding, Mering Sport is currently closed to traffic. Motorists traveling between the garden route and the
12: uthi ngenxa yezikhukhula njengamanje lo mhubhu uvaliwe imoto azisavumelekile ukudlula kuwona. Uthi abashayeli abahamba phakathi kwe-garden route ne-Karoo banxuswa ukuthi basebenzise umgwaqo u-N9 osuka uGeorge udlule Union Dale uye e-Willowmore ngokunjalo nase-Aberdeen ozobaholela emgaqweni u-R61 olubangise Beaufort West. Uthi nakuba amathimba esiqaphe ngolokhozi isimo emgaqweni kodwa banxusa wonke umshayeli ukuthi aqikelele ukuphepha ukushayela kwabo kuhambisane nesimo sezulu. AmaHawks esifundazweni eMpumalanga bophe izisebenzi zomnyango wezasekhaya embili ngeyintsolo zokunikeza abantu bokufika kulele omazisi bakulele. Kuthiwa lezi izisebenzi zinike omazisi abantu baseZimbabwe kanye nabaseMozambique. Okukhulumela AmaHawks esifundazweni uMagonzeni Nkosi uthi abasolwa basebenzela amahhovisi ezasekhaya esikhunda. Unkosi uthi kusangenzeka kube nabanye ababoshwayo ngalolu daba.
15: Nabanye balesicansi ngabathola sisathola ngaphenyolethu ukuthi kunebantu bebasebenzisana nabo bebewathola mhlawumbe lawo makhastoma lawo noma labantu lesingabetha ma-runners labewasebenzisana nabo. Kodwa-ke manje angeke sibone siqiniseko inye le-runner besebenzela bobabili la bebasebenza ka-home affairs noma mhlawumbe ma-runners ahlukahlukene. Kodwa-ke sibone siqiniseko sesisiyachuka ngaphenyolethu ukuthi lawo ma-runner mangaki lesithemba ukuthi lawo ma-runner kufuna kungathi kudala abe seyabhadla esitokisini akwathi ukuthi phendulela kulesento sawo lebasendile.
12: Iyaqhubeka imashi lisana nabo kufika bakulele ngokungemthetho eThekwini. Abayingxenye yale mashi babuthane ePark King Dinizulu ngaphambi kokuthi balibangise Point eSouth Beach. Abahleli bale mashi bathi le mashi imayelana nokulwisana nokuthutheleka kwabantu bokufika kulele abakulele ngokungemthetho. Abantu baseNingizimu Afrika sebebe nemibhikisho eyahlukene emadolobheni ahlukene kulele bezwakalisa ukunganami ngokuba khona kwabantu bokufika kulele abakulele ngokungemthetho. Omunye wabahleli bale mashi uNgizwe Mchunu ubeke kanje.
16: Thina ke manje ke sithi ke nathi njengama South African citizen siyayisukumela ngesingathi ukuthi kukhulela ngoqo wemashi eyosuka lapha phezulu eKing Dunuzulu Park iyoshona phansi ePoint. Siyeke lokhu siqhutshika sibizwa ngamavila, sibizwa ngabantu abangakhuthele. Uma singamavila lakhandwa yini leli zwe lize lebelihle ukuthi ngoba yonke into siyenza peacefully khuleka kumaKristu ukuthi asondele eke nabo wonke amasonto.
12: Ubalo phambili kweza manje umnyango wezokuthutha esifundazweni Eastern Cape uqinisekise ukuthi likhithikile engxenyeni eziningi zesifundazwe kodwa ubunga kobekho umgwaqo osuvaliwe ngenxa yeqhwa. Ngeleshumi nambili ihora uhloniphele kahlupha fakazi uzofika nezinye iindaba. Ngingusomnyamasi abakhumala phansi enyaveni ngithi khuma uNkulunkulu abo uNkulunkulu kuthina thina sibe ngabantu kuyena.
17: Siyabonga kakhulu, siyabonga. Siyabonga.
12: Ngiyabonga nami. Yazi ngijatshuliswa yini? Ukuthi wawungabuni wabo ngey'khathi zakho.
17: Ngishintsha imbala.
12: Ushintsha imbala, eh. Ubuze umakhosi ukuthi ungiwelcome kanjani ngifika la manje.
17: Hamba.
12: Akukhumbuze nje kuphela.
17: Ave uthanda ungikhupha khona ngizoweza leto le. Yabo?
12: Ya, isho ukuthi hamba la.
17: Angicabanga.
7: Ulalele uLady D ku Ukhozi FM.
18: Akusele iqiniso lento ukuthi Happy Bubbly ne vaping azinabo ubungozi.
19: Izulu bekuyi English language day. Yazi nje ngisakhuluma ulimi lesiNgisi. Kuna namagama esiNgisi obona ukuthi hey yazi kumele ngicabange uma ngizolisho.
20: Eish, mamkhoza kwalela angithi kwetse kwetse TV. Kwetse kwetse TV.
21: Ha? Bajabula abantu
7: Lady D njalo ngomsombuluko kuya kulesine ngo9 kuya ku12 ukhozi FM #jabulujule.

0: Yabona isho njalo ngempela la ibayethe bathi ke zabalaza zabalaza ekhabazela ngiphethela ube ngithi ngiyayishutha ngiphethe lana na inhle ithi imfihlo yempophoma ya kanjani
1: kuthangi
0: ya
1: izolo
0: ya indaba ngakuzo
1: incwadi le mama khoza ebesilontsha eUKZN usavakashelwa uNational Speaker umama uThoko Didiza.
0: Oh.
1: Wathi khabazela ngendlela oyikhulume ngayo izinto ngenguzo ngisho ngise Cape Town
0: inini
1: umama lo weshade nonkamfela udadewabo kamama so ngizobe ngikhona emcimbini lapho nilontsha so ke wafika ngempela sayilontsha mama Khoza incwadi yenkondlo lena hayi mawufuna ukujuluka mawufunda funda lencwadi funda lencwadi
0: ngivezela
1: njoba ithi umsamo imfihlo yempophoma. Uyazi indaba yemfihlo yempophoma?
0: Yeah.
1: Amanzi empophoma ehlukile.
0: Mm.
1: Amanzi empophoma asuke sephethe imimoya emithathu.
0: Mm.
1: Umoya womfula, umoya okwehla ematsheni, amatshe nje yehla ematsheni. Imimoya yokuqathaka lapha phansi seyingena esizibeni. So mawugeza empophomeni ugeza ngemoya emithathu. Nayo imfihlo yakhona. Yingakho ke abantu sibajweza ukuba sempophomeni. Mawushiya impophoma iqathuka ingcolile. Uze wazi labantu ade bageza akwenza kangalutho uze wazi ukuthi kwawena ungcolile ngoba ushiye indawo eyingcwele ingcolile lo engangakhuluma ngakho
0: yo kusho ngamanye amagama ngicounting fe ngabangcolisela ngashiya ngahamba
1: yebo
0: kanti indaba iyakulandela
1: hayike asibuyele odabeni lwethu bese siphothula mama Khoza sesiyaphothula ke ngokuthi ke bantu benkosi mina engikushumayelayo ukuthi asiyeni kube laphi kodwa kube laphi asenziwe izinto ezintathu aselulekwe asifundiswe bese selashwa ngoba khona umuntu othi sengawudla umuthi ngaze ngadela sengakhule ngaze ngadela uthi senga mina kodwa uzibheki wena zibheke wena uziqaphele wena ngeke ngitshela abantu emlambo omunye ngithi njoba ngigcwele la uma ngizonidelela nginibize ngayo yonke into in kwasho kwacima inini nozwa kuthi umkhizi ushawa ukuthi nokuthi kanti ngishawa idlozi lomunye wenu kunje ngishawa amadlozi eni
0: ngakho uphuma emnyango uthi lalelani la hey hey ngashiya ingcolile lalela phepha ubani olahle uthethe
1: phatha kahle abantu nawe uziphathe kahle fanele omunye umuntu enze umathanda kuwena uthi hayi kulungile ngiyaxolela kodwa ngimalapho ngobani impilo mama Khoza ake sibuyele lapha ezindabeni zeBhayibhelini ke sifunde kahle ngoba aziwona amanga ziqiniso nakuba siyithatha ku testament elidala kodwa e testament enelisha zikhona ezakhona bakhona uPaula mkhumbulo uPaula owasha umbani wezulu elandelela amaKristu wabulala uthe suka lapho kwaqhamuka lapho wasevuka uSawula wavuka seuPaula lapho esesibonile isimangaliso sikaNkuluNkulu baningi abazibona mama Khoza kodwa bese benza lokho kuthiwa they are in denial bese beyiphika abantu ngakho ke ukukhuluma kwakho ukubhala kabi ngomunye umuntu ukwenza lokhu ini othi mawusuginqa nemoto uyingikathi uyithinitha isiboqokile kambe ngenzeni kubani kumbe ngenzani kubani ilaphi imfihlo uyongithola emlambo omunye emgedeni inombolo 010-007-5294-5 033-342-3945 087-1100-555 sihlangane ngelizayo isonto la ngobe ngiphethe le ndaba yokuthi yini nithi mhlabile kushona umuntu
0: hey emva kuzokuthatha kwavala ukuhlaba
1: kuzokuthiwa kwathwa la ikhasi bese ayishisa impepho kwathwa la ikhasi kusho bani awukwazi ukutshela umuntu ungayishisa impepho awukwazi ukutshela umuntu ungachitha igazi wena bheka ukuthi konakelephi
0: khabazela siyabonga tshela uma thabethi ngithavese ave muhle
1: awukahle wena
0: umgcine nini ngimbona ku TikTok
1: TikTok nazo
2: manje webe kwenzeka ngujabulo jule
0: ngicela ukuba anonymous ngingowesiliso neminyaka engu 28 ngokusebenza kusepumalanga kodwa ekhaya kuse KZN ngazi ukuthi noma ngangenziwa utshwala kodwa sasithola sesibambene ngezandla sijayiva nosibari owaholele ekutheni sihambe siye emotweni ayibona nje hawu nawu sesibabulana ayibona nosibari seza nokunye enginamahloni shokusho okwaba yokudala siyilangazelela sobabili bengicela izeluleko balaleli ukuthi imtsheleni umuntu wami ngaleli phutha
3: Hayi ngeke kehle khohla khohla
4: khona. Ngiyakuhlela sibaba ayisho lonke ukuthathwa kwakho. Hayi ngeke kube into enjalo ihlazo nje. Hayi izoba hlukanisa ngeke. Hayi ngeke ngeke ngeke. Kulatshela usibaba lo wayenza kanye. Ukuthi nje bangaphinde bayenzele. Hayi ngeke.
3: Hey mamkhosa, ijonga lesukuba novalo alithule nayo nje le ndaba lize liyongena egodini.
2: Ulalele uLady D ku Khosi FM.

0: Lanto yakuthi ndiyabulela sikhukukazi sami emadoda ningatyanga sidudu ngamcinga ndingayilibelanga intombi kamangcondo tshiwe umdanga ubutsolo bentonga into kavuyokazi ngaphale kwazantaba zakucentane ndisithi mangconde ndiswele amazwi okubonga nto yakuthi ngakho konke othe wandenzela kona ndiyabonga ndibuye ndithi nto zomgquba ze nigalele ityuwa kula manina asikhulisileyo asithwala inyanga ezilithoba ukuze zibuye zisikhombise indlela zisinike umhlahlandlela sihambe ngendlela singalahleki ndithi makube chosi makubele camakho
1: he manje uyamuzwa uthi umzwe kahle uthi ke la umdaka omnyama ongezwa sephe shuthi noma ngathi uyawugeza ungawuzwa sephe
2: awuzwa sephe ungilahlile bese ngilahleke ngangisiza le DK wangilandela
1: ndingadlanga sidudu ndamcinga yini isidudu
2: Sodela ngani?
1: Ndingachithanga xesha.
0: Yebo mamkhulu.
1: Owukudla isidudu ukuchishice
0: ixesha. Udla isidudu ngomcingo uzithande ningachithanga xesha nikhwele phezulu kwayo.
1: Ayi wena. Lethe ngathi khona engathi ubukhuluma ngogogo la. Ukhuluma ngumuntu wesifazane. Obuthe isikhukhukazi.
0: Yebo. Umakhulu wami lo ngikhulisileyo ndimbiza ngomama intombi kaMandla Ngisi.
1: Awuma, nice.
2: Yini kwenza ukhethele inkondlo vele kule nyanga namhlanje?
0: Into endenza ndikhethele inkondlo kule nyanga yamanina.
1: Inyanga yamanina.
0: Ndicinga umama wam ngale nyanga, onguyena ongumakhulu wam. Ndathi mandigqithise umbulelo, ndiyambulela ngamandla nokundinyamezela nokuba ndithwale.
1: Ah, walusizi ke manje. Uyena okukhulisele?
0: Yebo.
1: Umama engasekho?
0: Hawu ma, ukhona ebehlele lana eThekwini.
1: Oh, okay, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Ya, uyishaya phi le nkondlo leshaya khona esikhathini esiningi? Ekhaya esikoleni kumgidi
0: mamkhosana niyafumaneka kuzo zonke indawo emigidini nasesikolweni bendiyenze inkondlo yami nasekhaya nasemithatweni nakwifunerals
1: ngikhona thini siya
2: ngiyabuka nje mina leli talent elihle kangale DK and ngiyacabanga ukuthi bakhona abazomdinga ngoba bahlale besho le DK ukuthi usuku nosuku baye basho ukuthi hey masize okhosini bayasifonela mina bengakujabulela nanokuthi ashare la ama contacts akho ukuthi utholakala kanjani abantu abafuna ukuthi uzwe khona
0: ku WhatsApp ngiyatholakala mamkhosa inamba yami 060 443 9375.
2: Awuyiphinde
0: 060 443 9375.
2: Enkundleni
0: ku Facebook ndingilisa khanya wamaxaba.
1: Isibongo isiduko yini uba maxaba?
0: Sisiduko wamaxaba intombi kaxaba unomncane
1: sithatha. Ayi ngibe kuhle.
0: Ndiyabonga mamkhulu.
1: Nangu Snow White.
2: Yes, yam.
1: Snow White.
3: Yeah,
1: mabili. Leli gama la Snow White likhamu ngapi?
3: Igama nje engazulela lona nje esikoleni Top C class lam.
1: Ithina sasigcoba Snow White wena uyasazela.
2: Yamuzwa ukuthi ubeyambethe mizokukhonza eclassini Top C class lam. Yeah.
1: Basho uba umaqinasi khona.
3: Ah, unompendulo bias.
2: Uthe bani maqinasi?
1: Nompendulo bias.
3: Umis Oxford wethu.
1: Hayi bo kanjani une dictionary unjani kwenzana be Oxford?
3: Singisa khona sichopheshi ngisapheshi.
1: Ayayayi. Kahle wena.
3: Sapheshi.
1: Princess N. Yeah, uqale kanjani inkondlo?
3: Inkondlo ngaqala ngokubona ubaba Siyabonga.
1: Hey, jobs bizoba.
3: Babethu. Nobabethu sicela umpongose ngoba gathi thi sizibona ngeshwa. Kwathi ngisifundo ibanga la 7 ngathola ukuba
1: sehambile.
3: Kwangiphula umoya lokho ngase ngahlala isikhathi esincane ngangabhala. Kwathi sefika eAsibemuyi High School ka train 10 kwakhona ingane ezingiduduzelayo ukuthi angiqhubeke nalento. Ngiqhubeke nalento nothisha bami ke esikoleni bangivulele indlela ebengazenza nakho konke nomzali wami masijadu. Ndlovukazi yethu.
1: Maye.
3: Aw, Ndlovukazi yami.
1: Uphi nje?
3: Okwamanje uye ku graduation yase Swami Senilisiwe.
1: Uyajabule
3: usijadu masijadu nje.
1: Uya graduate that way. Aw, siyabonga. Ey, yezwa.
2: Mina sasijatshuliswa na ukuthi ngihamba nawe umtsheli ngathi kuthi waqala
1: u. Kwathi noma esehambile le soprano ungasayizwa ukuthi kawula ndadada. Ngoba phela ngasamuzu sicela wasoyiduduza ukuthi nangu sekhona yena.
3: Sekhona babu siyabonga.
2: Yeah, ngabazokudinga nawe sisomncane mhlawumbe endaweni la abazokuthanda khona ukuthi uzoperforma khona. Utholakala kuphi inombolo?
3: Oh, inombolo yami ya WhatsApp ngitholakala 072-616-7509.
2: Awuyiphinde?
3: 072-616-7509.
2: TikTok, Facebook?
3: TikTok ngiyatholakala inganyeko zikhali, ku Facebook inganyeko zikhali.
1: Oh, pinyanga yamanina uthi mamjadu. Yeah.
2: Awu ngitsaya ngalapha.
1: Angazi.
2: All right. Asiyabonga kakhulu nangomsebenzi wakhe asethe wakwazi ukuthi asiphe bona osisa abancane sinifise indlela enhle ke emsebenzini wenu enwenza. Mhlambe nje le duty checker nje labo ababili ababagqugquzelayo ngoba sesiyasisho njalo sithi siyabagqugquzela nje ngomsebenzi wabo abawenza babazwe benjani osonkondlo bakithi lady DK.
1: Ake sizwe ukuthi bathini.
2: Lalelani kuthiwani ngani?
1: Aqhudelani siyakhuluma. Qhubuqo.
4: Yebo.
2: Siyabonga. Hey, we bathola. Le DK ngiyacabanga ukuthi phela sikusona leso sikhathi. Hey, hawu hawu hawu.
4: Mina basokhozini.
2: Oh.
1: Yebo.
4: Eh, uthuma masimo kona lapha eSkhothe emtshezi, hayibo.
2: Kukhuzela madodakazi nanka omabili.
4: Sasa intokazi madoda hayibo. Yabona indlela abenze ngayo, into engichaze kakhulu ukukhakambisa ulimi labo ngendlela inkondlo zabo zisholiwe ziklini ziyisintu ngqo. Ake ngisho nje ngithi abaqhubekele phambili, ngathi ngithanda kakhulu indlela abenze ngayo. Hayi nangakithi impela emtshezi ngiyobafundulula impela uzobona sengibaletha nje wesiya.
2: Ha qhawela.
1: Siyabonga Duma.
2: Siyabonga sesingathatha mhlawumbe nokugcina. Ya. Hashtag usokhozini.
5: Ubona njani?
1: Siyaphila.
5: Hawu zasho kimi zasho kuwe uthathe number 2.
1: Uyamthanda. Uthandeni.
5: Uthathe number 2 ucathwaza lawo sikhala mpama kuphela.
2: Ndazi. Siyabonga.
1: Hayi cha. Ake cabanga ukuthi manje sesiyabona.
6: Ubondona ekhaya lamaciko.
1: Hawu angibiza mnandi ushuka sibekwa sibekelwa betayo. Hawu.
6: Hawu madoda hawu.
2: Mfowethu. Abaqhuquzele eqhawela kithi mfowethu nampa.
6: Intokazi ngiyithande kakhulu zonke ishayile yabona ulimi lwethu ngendlela ezilibambe ngayo hazi iqhawe nibisile ngathi nje singaphumelela ziphumelele empilweni umsebenzi wazo ukugugama emzweni ezweni jikelele ubonakale njengoba nje zimisele kangaka nje ngibisifisele intante enkulu.
1: Siyabonga.
6: Uhlelo lwethu mamkhoza liyakha impela lazi liyayakha intsha. Sibonga kakhulu mamkhoza. Sandile manje netiyane lo netanki.
1: Tanki Sandile. Yabona ke sesifegcineni uthini kuthina sesivala.
2: No Lady DK siyabonga kakhulu. Okulunywe uhlele selicabangile esilibukayo. Sibheke kuyona inyanga abantu abasha. Abantu abasha ba ready bavivile ngalo zonke futhi kulonyaka angazi kube kunjani. Ilokho engakuthembisa kuthi ke abaqhubeke babhale. Olunye indlela Lady DK sicabange ngayo ukuthi kakhulu so lokhu sihambela kuwonke ama province ngoba uKhoza FM lukhona yonke indawo. Kodwa kuwonke futhi ama districts akithi nangapha ngase KZN vakashela ngokuhluka kwabo sihlezi sikukhuthaza ukuthi abahlangane lady babe imbumba singalokhu sibathola ngamakhosomba ngamakhosomba so kuyasijabulisa uma sesazi ukuthi masize emzinyathi sizobafica bebonke osonkondlo bakithi so nje thina sithi abaqhubeke babhale bangakhohlwa kulokhu besitheka hashtag lamaciko poetry poetry poetry inkondlo nje all the way siyabonga kakhulu lady DK
1: siyabonga
2: kakhulu DK
1: siyabonga siyabonga
2: yakube kusazwakala ukuthi
1: hayi angithi ngiyarhyme manje indaba ufanele ukurhyme yona siyabonga we siyabonga
2: yes ngabe nami sengibonga
1: buka usono hayi sesihleka kangakanani
2: siyabonga mamkhosi
7: hayi uyazi indaba ukhona siyala khona thina la khona balaleli khona no izithini bomkhama

0: Sishumi kumzuzo mwenye lokali hore msagazo ni kozi ya famu. Lesa tuko lushika kulu lwango msaga six. Sitike happy zalo te mozo lana mshanje. Ubungazi usuku lako. Ubenje nusuko lumu yodi olumna ndolfana na. Unga kutwage masubu ya siti kishi ili gama mkulu. Kona geyo isambeli setu mpegi. Ozo beslegele lage. Njenga lukuge sa shilo sati. Ey, ima kukono kukaga njenga mjeng. Aga kupegu jek. Uzimu benzama kukuti. Bili saka nje. Ufagi spoon la bon kutu suku right na. Unga velu kipe nje uche kunga.
1: Nga mwakwe zenja kuzi tuwe wena pegu jek.
0: Nangzama. Angithi ngihlala ngedola.
1: Okay.
0: Yeah, manje isho pheka ngengizame bese kuphuma okunye nje ngakulindele.
1: Siyami.
0: Khona ku chef wethu ke masibuye ngala.
2: Mzansi, lungisa izinombolo zakho zenhlanhla. Iloto isikhuphuke kwizinga elikhulu lika 100 million rand ngalo lwesithathu. Enye yama jackpot amakhulu eNational Lottery ku 2026. Dlalela ijackpot yeloto elinganiselwe ku 100 million rand namuhla. Futhi isikhathi sakho sokuwina singaba ngokoqobo. Thenga amathikithi akho manje esitolo noma ku nationallottery.co.za kumabhala yethu noma nge-cellphone banking. Panda, pusha, play. Abadlali kumele babe neminyaka engu-18 nangaphezulu banalo ngokuqophelela. Ithuba yi-operators' premium National Lottery.

0: bakwethu, bakwethu. Ngicha ngithathele lithuba ke manje. Lokuthi ngichaze ngempilo lomntwana lo. Yabona, ngigcola ukuyiqhenya. Futhi yabona ngiyiqhenya ngempela ke uma ngibona indodakazi yami. Umshana wami engimthandayo efici lo lusuku olubaleke kangaka empilweni yakhe. Angekhanya impela. Akuyona nezinto encane ukuba intombazana ifici lesi sikhathi. Abaningonto angayakho azothile emntana nami bagonile kuyimanje. Bazele baneyingane.
1: Yebo kunjalo
0: bo. Abanye bahleli nabantu bezizwe kuyimanje.
2: Amadoda abantu.
0: Hayi ke. Siyabonga mntu. Siyabonga mzilikazi kaMashobane. Ngithi ngibonge nje kuwe mntana nami ngoba uyihloniphe kakhulu. Uyabona nje ukushiwa intombi ekuzalayo umncane mntana nami. Udadewethu ungenzeni wakushiya mntanami wakhulisa umalumekazi wakho uManxele ukhulisa njengenganyana
1: imina lo
0: nawe futhi wamhlonipha sengathi uhlonipha unyoko okuzalayo kungenza ngibonge edlozini komntungwa ngokukusibekela nokukuvikela kuze ube namhlanje Ngicela nginini nhleze nini nezintwana ezithile nikhulumayo nibe ningenalo ulwazi yabona le ngane lapha phambi kweni intombi into yazi uthenike ngithi ke kunina noma ubani onembuzo nongabaza akaphume robala khona manje la esigcawini le ngane le ihlolwe hono mesha
1: batshele
0: batinsekisile futhi ukuthi cha Amasanga wavulekile enhlobo avaleke chaqa Githeke Githeke Kini na nonke ingane zabe ekhona nezilalela Siphatheni kahle abantu abami Zivikeleni Ningajaha ukwenza izinto Ningacabanga kwacabanga ke nje ngocansi niyangizwa abantu abami Gcina ubuntombi benu ngaso sonke isikhathi Hawu Githeke Khula nganyami. Khula mntu ngomuhle. Uqhubeke nokusenza sibe nokuyiqhenya ngawe.

0: iyangixaka kodwa le ndaba kamagaya yokuthi usengahlala impela ngeze emcimbini wengane ingeyakhe ingane ayezalayo nya ngenxa yenkolo nje kuphela hayi sabanye abantu bavele benza izinto nje zixakayo angicabanga nokuthi sengingaze ukuvalela izulu ukuba semcimbini wengane yakho nakwenza kube ngokuyiphatha kahle kwayo hayi abanye abantu awu kwangathithi imoto kasista nje leyana engiyibonayo laphana
1: oyiyona impela
0: hayi angamphazamisi ngoba uyambona nje uyayiphuzela unkunzi malanga lo hayi ngizobe yangikhulume naye hayi
2: hayi bo siyabingelela labo we baba umgenge
3: hawe awani sisiyangibona hey uyaphila sister
2: oh uyangishalazela
3: hayi ushalazela ngobana kuni bengikufanisa bengakuboni kahle yabona
2: hayi kanti ungibonileke nje uyangibuka nje udlonembeze into
3: engenzayo ayawuzwe kusisi unembeza wathi manje lo okhuluma ngawo uzozongidle nje ngoba nakwenze njalo hawo ngathi sinehlahle ngaka yokubonana kulezi zinsuku njengoba ade sibonana phela nakwaFatima hawo siyabonana nje mina nawe
2: oh ingakho nje ungishalazela waza amacala akhe nawe wenza nakuningihlasela lapha nakwaFatima ningihlanganyela nomfoweni umlamo
3: hayi
2: kanti mina ngamseko ke lapho ke mthambo
3: kuleke hayi kuleka kuleka sisi bengakushalazeli ngempela uthi bengakunakanga yabona
2: Ukusalayo ukusalayo ukuthi ke ungidelele kakhulu kabi wena. Ey ngoba abantu ngoba futhi wena
3: bengingakuboni yabona. Bengakuboni.

0: Hey, mihlola mina nje ngibonayo manje lamanxeba.
1: Umhlola yani manje baba?
0: Uazuthi. Wena nomtshela uthi akagqoka ivest ngaphezulu.
1: Hayi lutho mpumbo lutho angizange.
0: Emake manxeba. Uzama ukungitshela ukuthi uvele wasukeleka nje waligqoka.
1: Hawu kwamina nje baba ngibone esegqokile.
0: Wemanxeba. Uphikelani?
1: Hawu ngikhuluma iqiniso mpumbo. Ngingayiphikelani into engiyaziyo. Angazi ngoba ngingazi.
0: Manxe, nithi bathina abantu masebebona azothile seyifihla amabele. Mina la, ngiqeda ukuyala amantombazana ukuthi ayiphathe kahle njengayo. Manje ngaze ngasho ukuthi uhloliwe. Angithi manje bazothinika abantu njengoba esetshengisa ukuba namahloni ngomzimba wakhe. Ngiyakubuza manxe.
1: Baba, kungenzeka ukuthi mhlawumbe utshele uMashezi hayi mina.
0: We manxe.
1: Baba,
0: yini ngisole ngathi uwotshela ingane ukuthi ayenze lokho
1: kuwe. Hayi ngeke mtungu, hayi ngeke ngeke. Ngeke ngampela ke manje usudlala ngami.
0: Uthi ngizona noma wenze njani ngoba phela ngiyakutshela njengamanje ukuthi angithi ngiyakutshela ukuthi le nto le ngiyakutshela manje ngiyakutshela kona ngithi.
1: Baba nami ngiyasho nje ukuthi angizange ngikusho lokho. Angizange abafazi abathathu wena bangomama azothini. Yini ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi kube yimini? Indaba ungamcabangeli Mashezi.
0: Wemanxele. Hamba kumtshela ukuthi ngithe aligqoko lelo vesti lelo khona manje angizwa
1: ngani kumele kube yimi omtshelayo ngoba nangu Mashezi ukhona naye lapha egcekeni
0: wemanxele
1: kuyimina nje owenza zonke izinto hayi ngeke umuntu
0: ngeke anginandaba nako konke
1: hayi ngeke baba ngeke phela nami ngumuntu nginemizwa ngisho kuyokhiwa amanzi yimina okumele ngehle ngenyuwa ngigijime konke nje okudinga umuntu hayi Mashezi hawu ngeke baba ngeke
0: wemanxele La uthule wathini wena mawubona ingane izenzela umathanda nje
1: ngikaze ngithule mtunga ayikhuluma lento noazothile waze wavuma ukuthi ngeke agqoke ngaphezulu
0: manje
1: angazi ke manje usekubuye kwathi njengoba esefihle amabele nesingenhla sayo
0: lalela ke mkhosi lalela ngitshele mngama anginandaba ke ukuthi ubani wenzani ubani ongenzini angezwe khulumani noMashezi nilungise lento yalengane Uyazi ukuthi ukwedelela lokho kwenziwa azothini? Uyakwazi?
1: Hawu kodwa ngeke nje ngeke
0: nje
1: ngeke.
0: Hamba umtshele ukuthi ngithe iVesi Dawan. Yangizwa amabelo obala. Zenza njani intombi? Yangizwa?
1: Kulungile baphumelele umtshela kodwa nje hawu ngeke.
0: Akusheshi impela.
2: Njalo ke umdlalo wethu uchungechunge osihloko sithi isinqumo ababhali uLerato Tuwe ntando yaphezulu kunene uMandla Ndlovu uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole kanti lo mdlalo uqoqwwe ngaphansi kweso lika Dolly Ogle olethelwa uKhosi FM uKhosi FM lo hamba phambili

0: bathi umgquzumbane wesama njengamanje la imizuzu isishumi nahlanu nesigamu ngaphambi kwehora lesihlanu ntambama
1: njengamanje laphana kusekhona unokwanda matema uthuthela nje laphana kusingeze nje ezemgwaqo ngalesi khathi samanje
2: ezemigwaqo nonokwanda tema
3: sho manje uzanjanga manje ngisethekwini lapha ku M4 ma ukuthi nje usangasemhlanga ubheke ngase edolobheni uqaphele kakhulu ngoba kunemoto eshayisene ungakafiki nje laphana nje ku Agile ingakho ke engibona sengathi ke ngayindawo ogwema uhambela ngakhona engathi nje ungahamba ngo freeway makuthi uyimisela ngempela ngokuthi ufinyelele enkabeni yedolobha lakho eThekwini ngoba njengamanje M4 hayi uthole kanzima kakhulu ke bafethu kanti ke uhamba phakathi kwase eThekwini nasemgungundlovu lusavinjwa i-track lapha ngase pavilion yonanto nje kuphela nje emindleleni yakho ngaphandle kwalokho cha bakwethu indlela nje yonke ke ithanda kuba yinhle ukhona lokho kubambezeleka okusho ukuthi uphela vele ke zonke ziyagoduka kodwa ngaphandle kwalokho nje uhamba lakho luzoba luhle kakhulu ngiyafisa ke ukuthi ke siyele enyakatho ke yesifundazwe ke laphana ke ophongola u-N2 njengamanje umgwaqo uvaliwe ke emva kokuthi kube khona ke imoto ke eshayisana ngeziphongo njengamanje ke okuyisimo ke sizophazamisa ke uhambo olusuka khona ke lapha ngasophongolo olubheke Pit Retief njengamanje ke bakhona amaphoyisa ke nabomthetho basa hambisa ke imoto bayikhomba enye indlela Paul Petersburg Freehead Phongola iyonanto nje na ke esiyibambayo ngalesi sikhathi okwakho ke ukuthi uthobele lo mthetho kodwa nje ngizokwazisa ke uma ukuthi kushaya leso sikhathi umgwaqo uyavula ngisasekhona ngizokwenziseka ukuthi ke ngiyakwazisa ke ngiyafuna ukuyivala eGauteng njengamanje laphana eGoli mangabe uhamba ngo N2 uzodlula laphana ngasekhilani mall

0: Nam angeke sihlobo sengoma sisho njalo umahu nobani nosami K impela njengamanje la imzuzu isishumi nesithupha libumbe nihora lesihlantambama
1: nama ngeke ke yabona tshathe lento esikhulume ngayo ngaphambi sike kuqala indaba ne la khona sithe nangilele ngapha ethi ke impela cha ungani ngempela ngavele kumshiye nje lo muntu lona umlaleleke lapho the hayi yena ke impela cha umuntu wakhe unemali unakho konke stezi imoto hayi kumpela kuphileka kahle we
0: tshathe
1: kodwa ke manje inkinga ke hayi cha akumitha kumitha akayithandi imitha akathandi inyanga ulala kuzo manje ke uyayibuza ugeli ukuthi ngenzeka na nokwanti uthi ngenzeka na uthi mhlawumbe umuntu wami njengoba nje eneyinto eyingaka ngale mithi leneyinyanga mhlawumbe uthwele yini kusiyami
0: uyibuza iphendula usisi akasazi ya
2: mhlawumbe uthwele nangaye nje
1: yayibona nje nokwanda wena nje ngekusole nawe
2: ningasola kakhulu futhi ke vele ke mina nginokwanda nje izinto zenyanga imithi mhlaphe ngokukhulu nangokukholwa izinto engenalwazi ngazo futhi nje vele mangathiwa ngisesimile esinjalo cha ngingakuphela kokobudlulana ngoba phela sesinezinto
0: ngingabale kuze
2: pho engafani kodwa nje nasengikhulumela ke nanoma ubani ke ongeyim ayichabandla ukuthi nje ngiyasaba ukuthi imthelela yezindazi ya ukuthi hamba bifika phela ngisho ngingekho mayihamba futhi ngokuyo yabo hayi impela nje cha ngathi njena hayi ngasinahlukani manje futhi
1: mhlawumbe njalo ke nomlele lapha ekhaya njengamanje mhlawumbe ke emontweni tshatha mhlawumbe nje angabe phone umuntu naye mhlawumbe kukhona idabo nje yanalo ne
0: sifuna othi impela lokhu nami ngibhekene naleyo nkinga njengamanje umuntu wami uyayithanda imithi kungenzeka ukuthi mhlawumbe uyindoda ubambe ukuthi owesifazane wakho noma uthole ukuthi owesifazane wakho thanda imithi kakhulu hamba inyanga indaba yokuganga lapha kuyipurse yakhe ipurse kunemithi ebhaliwe la ukuthi uyabheka kubhaliwe lapha ukuthi caba yasikini elokhu njakathathu
1: ayiwe
0: Ukuthola mhlambe kungenzeka sifuna abantu ababhekene nezime njengalezo nabe bathi ngake ngaba sebudlalweni bomuntu wayithanda imithi sifuna ukukhuluma lokho nathi kumanje nginale yonkingi angazi ngenze njani
1: nanso ke inombolo njengamanje u 086000 2437 u phone 086000 2437 njengamanje
0: noma usubele le voice note 0791639874 0791639874 asidingi onombono sidinga othi lolu daba luyamthinta
1: Ngimpela yajatha sekanje thina umuntu omume ekhula siyabhekana impela ngene into enjena kodwa phela ukuthi mhlambe umuntu uzumbambe kodwa ubone nje ngizinto ezenzakalayo uthola ukuthi wena imithi awisebenzisi unango phela lo muntu uzokuncolisa ngale zinto lezi azizakha zenza yedwa mhlambe kuthiwa no thunya zenza ayikhinkinga siyazi khona inyanga siyazi khona
0: uthi ephume abheka le kugalagala lwakhe Nawu buphumu yakho lwakho ugalagala lenyanga ngapha.
1: Ehhe. Nazani ihlangane phezulu.
0: Nibuya madoda. Zibhekane.
2: Shane ngombane khona la endlini.
1: Ngamanje inkinga iqala la khona kuthiwa khona omunye esenzisa imithi lo munye akayisebenzisi. Qala lapho khona yabona manje kushushwa ngazo ugqamayo yini onemali lo munye bengathi uyaphashaphasha. Ngaphela yena ngathi shuthi imithi ayisebenzisi. Kodwa ayikhuleka nje sifuna njalo lokho ku 086000 2437 ke lapha nje manje ngosifonele lapha ke ubabheke nje usabhizi ngapha ke uyaxilonga nencinza. Sicela umuntu bakwethu hayi ngitakutshela ushushilo. Hayi umuntu ozothi mina ngicabanga ukuthi sicela umuntu ozothi yebo kube njalo yebo kunjalo kwaye kwenzeka lokho.
0: Ukuthi walibona iphepha balibhaliwe lapha ligoqa imithi libhala ukuthi ncinda kabili ekuseni ncinda kathathu ntambama
1: umfakele
0: kumemeza igama lakhe kathathu phakathi kwamabili amaphepha anjalo
1: umfakele kudleni amemilite kwinye tshatha nje namsho ukuthi uyifuba hayi ifuba
0: yeywe nkosi yami
1: bemgxisha
0: ah nkosi ngangiye ngibuke utasika nje Ubale nsizwe yakhanwa kakhulu eBhayibhelini uSolomon.
2: Mhm.
0: Wena makhosikazi awu 700.
2: Yeah.
0: Mhm. Yabona, uyacabanga ke kulesikhasa namhlanje abantu senadlisana kangaka nje nini. Lezo sifuba uNkulunkulu wami singathola leyo mithi sasingaphuma phi. Njoba senzisana nje nina nje.
1: Kodwa Nkosi.
0: Mhm.
1: Moya engcwele. Hayi ethi
0: Phela kwani gadla ngigadle madodeni nikilimanga nini.
2: Kanti wena mfana ngoba ufuna ukuyapi nje bakhala ngoba
0: ngishabe sifazane phela ngicinisa ndisho nina. Ngiphela nina nje ngibona ngoba ngiyanibuka hayi.
1: Angiphele nani futhi nani ngibuye nithi vele umuntu vele phela ngoba vele wena nje umthatha vele uyamthanda so vele akakudlise khona kuzokhula umuzi noma ndise umuzi noma kuqina umuzi. Ngitsi nina tshathe nisho njalo. Mase benidlisa futhi bese nyakhala.
2: Ufuna ukuyapi kanti wena tshatha vele.
1: Hah?
0: Ayiwe bafowethu.
1: Vele ngiyamthanda kunani pho. Mase bekhuza kini ukuthi wena usuqala ube yishiyo yo usudlisi bese uthi kunani.
0: Thume ehlisiwe ngaphela akakuboni lokho ukuthi udlisiwe. Yacebana. Bathi we baby bathi ungidlizile.
1: Funeka mtambe.
0: Bathi ungidlizile baby. Futhi bathe bazozala ngizongithatha uyongiphalazisa. Kuba bathi abanye bazomlanda ngo 4x emadayalalala ke bafo ngo 4x nje siyaphoka kusasa sihamba ngoba lento yakho hayiko wayibona naye ukuthi ayimani yasi ngempela kodwa yabo kuthe sebe fike kuseni ngo 4 bethi bazomlanda kuseni ngoba kufanele bayuphalaze kuseni kakhulu be kisho leli dlizi ngoba bambona mfethu uthi hayi uyisiyoyoyo manje bathi kwavele kwavela umama wakhona ngewindi wathi hayi hambani akayi lowo la la wafaka isandla la emlonyeni esho elinganisa ukuphalaza wathi akahayi lowo la hambani
1: hambani nodwa
0: yathi fika nje endlini yayibaceba
1: awu
0: ukuthi manje baby bathi kusasa kuyophalaza kwavela umama ekuseni
1: ibona biyoyoke lomo ibona biyoyoke
0: babona abafowethu ukuthi hayi konakele
1: ufuna ukuqonda naye ngoba nangapha no Thukzini naye ngapha udlala Thukzini lapha no Kabza the Small MK Productions Zimceba nomasuda ithi ngoma muthi cabanga muthi nje straight
0: mm.
1: Tuye yini i chemical what engineering

0: Hey, ngaze nayishi indaba. Cela ungazisho igama. Mina kwakunento manje ngiyithanda, ngiyithanda inhliziyo yami yonke. Mangihamba nayo etown nje sihamba nayo etown. Hey, bayishala amahutsa amajitha, bayayivimba ngezikhona. Lapha ngisayilife ngisasemncane nasi bancane sobabili. Ngadecide ukuthi hayi ake ngihambe ngiyofunela ukubheka mina ngedwa. Ngahamba ngaya kwenyinyanga. Mangifaka benyanga yanginika ukubheka mina ngedwa. Yathi angifake iclean kanjani kanjani, ufuna kube nenyama yenkukhu nje ngifake phezu kwayo ngeke kubonakale le. Phathe okunike wona. Eyi, kwathi ngakusasa nje lavele saxabana sahlukana. So after lokho angiphindanga nje ngayo enyangeni. Ngiphindanga sahlukana kulokho ekufuna ukungibona lapho ebheke khona. Angazi noma yangiphabanisela enyana noma yenzani. Eyi, yabo indaba yemithi nje angizwani nayo.
1: Sanibonani ukhosini, i-topic eniyiphethe bazali, hayi inzima abasakazi bami. Hayi mina ngawudla umuthi, ngawudla ngaze ngaphupha nganikwa inkonzo ukuthi ngihambe ngiyosizakala enkonzweni. Ngempela yangisiza inkonzo uma ngibuya lapho. Ngakhani ngibona nobubi balowo muntu loyo, kwakuyinyanga naye. Sengidubene ekhaya, sengihlala naye. Ayi, futhi angifuni, eyi, angeke ngiqede. Zazingibuyele ngithola umkhwenyane kanti ngimthola ngokuthi ngifuna usizo. Ngangithenga imoto, ngifuna uqinisele imoto yena wabona intombi. Yangavuma, wagcina kodwa sevumile ukuthi wangibona ukuthi ngizombamba. Kusahlukana kanjalo, impela ngathi nje phekha ungihambele. Ngiyabonga nje impela, eyi, cha ngabuza ubuhlungu ngasafuna abazali bami, sengifuna yena nje. Ngize ngimbuze nakuma wami, hayi ngiyabonga, hayi mina ngiyabonga ngabantu abaphatha umuthi. Namanje ngihambele iy'nkonzo lezi zokuphila. Hayi, danko.
2: Khathethi, eyi, nami ngeke ngaba kuleyo nkinga, yazi, wetshatha. Eyi, ngathandana nomuntu lapha, eyi, khonze kakhulu imithi, eyi. Eyela, ngithi ngikhuthe isikhwama lapha, ngifuna umadlana encane ukugcwalisa nje. Eyi, mate engiyayithola khona ebhaliwe. Eyi, wetshatha, inzima leyo nto le. Themba uhambe ejele ngilayo eNewcastle madadini.
3: Awubona wetshatha nawe sithanda umalindo wamtshakho lo Msumayo. Hayi wawe wenzeka mina ngangadibana nentombi kanjalo kodwa ke kwathi mase ngihamba ngilandela ingabona ukuthi yayingazenzi yayiphoqwa isimo ngoba yayinenkinga yayibhekene nayo manje sabathe yayilungisa leyo nkinga ingalungi yagcina ke sihamba ke impela Nkosi yami izama usizo isebenzisa wona kumusha hayi isimo esenzakalayo impela leso siyenzeka impela bafowethu
4: tata neyintokazi lapha ngake ngathandana nentokazi engasekho emhlabeni bisiyendele kwenye indawo yeyi le ntokazi yayiwukhonzile umuthi ngagcina ngingasekho comfortable ngayo kanti vele izogcina futhi ingidlisile ngenhlahla yedlozi enginalo ayikwazanga ukungiwaka ngoba kwakuyiside chick kodwa nje ngangiye ngihlale ukuthi qhwi ngibe uye wena ungidliseleni ivele ithi hayi kusho ukuthi nawe ungidlisile ngoba nami ngikuthanda kakhulu ngizwa khona ukuthi hayi ngeke loluthanda kuseyilo kodwa nje yagcina ingangiwakanga sagcina sehlukene yendela kwenye ingxenye siyashona-ke ayisekhona semhlabeni siyaba senkosini angibonge
5: hayi kwaze kwakho iningi
6: hayi
5: hayi kuningi jazz
6: hayi lalela hayi kunzima kunzima
5: kodwa ke njalo
6: bayophatha abantu umuthi laphandle
5: isikhwama somuntu esifazana sithinto angisho ukuthi ngikhona mina ngiphathi kodwa asithini nangokuthi uthi uyakhuthaza wayiphuthaza ufuna imali wabuya nezinto
6: uyibona nini izinto okufanele uyibone emonga lokuthi asithinto sinani
5: uzo nje lalela lokho nje isikhwama somuntu esifazana sifana nefoni awuyithinti ifoni yomuntu ngoba ukhali ngimbisi
6: oh nasi isikhwama sithinto
5: Sengashaya ngemithi phela.
6: Sengashaya namabhomu nje kwami ngingazi ukuthi kukhona amabhomu.
5: Awu, right ungazi. Awu. Ubona ufuna ukwazi. Wena ufuna ukwazi bese
6: ukhala. Hayi bakwethu. Hayi. Yebo lukhuni.
5: Lukhuni bafike. Hayi,
6: hayi, hayi.
5: Niyadliswa ngapha? Ngapha kuthwalwa ngathi. We babe.
7: Sihlola manana mikhiqizo engu-15,000 njalo ngesonto ukuze senze isiqiniseko sokuthi sinamanana phansi ukwedlula bonke abanye ukuze wena uthole okuningi kakhulu Yonga ku-10kg we-White Star Super Maize Meal we-Snowflake Cake Wheat Flour nowe-Tastic Rice zitholele zonke zontathu ngo-R299 no-2kg ababili be-Surf Hand Washing Powder ngo-R95 kuphela kutholakala kuze kube umhlaka 10 kuMeyi 2026 thola kuningi kakhulu ngamanani akwe-Shoprite
8: Ezikhathini ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa clientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplan kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u 200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwa clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419. I-clientele life i-FSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online, kusebenza amanani ajwayelekile.
9: Woza nabangani bakho ngo 3 kuya ku 6 ukhozi FM.
5: Ake sithembe
6: singendlela manje siyabonga kakhulu indlebe bakithi sizobona noma manje ngisasa isikhathi esifanayo 3 to 6 sithi ke woza nabangani bakho sikuthanda
5: noma mo
6: siphuma nga top zala hamba no Jazzwax tukutela no Sands bathi pepper
5: ni pepper bo
6: ulungele ke ba.

0: bakwethu bakwethu ngithangithathele lithuba ke manje lokuthi ngichaze ngempilo yalomntwana lo yabona ngigcola ukuyiqhenya futhi uyabona ngiyiqhenya ngempela ke uma ngibona indodakazi yami umshana wami engimthandayo efici lolu suku olubaleke kangaka empilweni yakhe ngiyiqhenya impela akuyona nezinto encane ukuba intombazane ifici lesi sikhathi Abani ngonto ngakho azothela mntanami bagonile kuyimanje bazele baneyinkani
1: yebo kunjalo
0: bo abanye bahleli nabantu bezizwe kuyimanje
2: madoda abantu
0: hayike siyabonga mntuba siyabonga mzilikazi kamashobani ngithi angibonge nje kuwe mntanami ngoba uyihloniphe kakhulu uyabona nje ukushiwe intombi ekuzalayo umncane mntanami Uthathe wethu ungenzeni wakushiya mntanami wakhulisa umalumekazi wakho uManxele ukhulisa njengenganya
1: imina lo
0: hawe futhi wamhlonipha sengathi uhlonipha unyoko okuzalayo kungenza ngibonge dlozini komntunga ngokukusibekela nokuvikela kuze ube namhlanje Ngeke nini enhleze nini ezintwana ezithile enikhulumayo nibe ningenalo ulwazi yabona le ngane lapha phambi kweni intombi into yazuthenike ngithi ke kunina noma ubani onembuzo nongabaza akaphume lobala khona manje la esigcawini le ngane le ihlolwe hono mesh
1: batshele
0: baqinisekisile futhi ukuthi cha Amasanga wavulekile enhlobo avaleke chaqa Githeke Githeke Kini na nonke ingane zambe ekhona nezilalela Siphatheni kahle abantu abangu Zivikeleni Ningajaha ukwenza izinto Ningacabangi kwacabanga ke nje ngocansi niyangizwa abantu abangu Gcina ubuntombi benu ngaso sonke isikhathi Hawu Githeke Khula nganyami. Khula mntu ngomuhle. Uqhubeke nokusenza sibe nokuyiqhenya ngawe.

0: iyangixaka kodwa le ndaba kamagaya yokuthi usengahlala impela ngeze emcimbini wengane ingeyakhe ingane ayezalayo nya ngenxa yenkolo nje kuphela hayi sabanye abantu bavele benza izinto nje zixakayo angicabanga nokuthi sengingaze ukuvalela izulu ukuba semcimbini wengane yakho nakwenza kube ngokuyiphatha kahle kwayo hayi abanye abantu awu kwangathithi imoto kasista nje leyana engiyibonayo laphana
1: oh yona impela
0: hayi angamphazamisi njengoba uyambona nje ukuthi uyayiphuzela unkunzi malanga lo hayi ngizobe uyangikhulume naye hayi
2: hayi bo siyabingelela labo we baba umgenge
3: hawe awani sisiyangibona hey uyaphila sister
2: oh uyangishalazela
3: hayi ukushalazela ngobana kuni bengikufanisa bengakuboni kahle yabona
2: hayi kanti ungibonileke nje uyangibuka nje udlonembeze into
3: engenzayo ayawuze ukusistu nembeza wathi manje lo khuluma ngawo uzozongidle nje ngoba nakwenze njalo hawo ngathi sinehlahle ngaka yokubonana kulezi insuku njengoba ade sibonana phela na kwaFatima hawo siyabonana nje mina nawe
2: oh ingakho nje ungishalazela waza amacala akhe nawe wenze nakuningihlasela lapha na kwaFatima ningihlanganyela nomfowenu umlamo
3: hayi
2: kanti mina ngamseko ke lapho ke mthambo
3: hayi kuleka sister bengakushalazeli ngempela uthi bengakunakanga yabona
2: Ukusalayo ukusalayo ukuthi ke ungidelele kakhulu kabi wena. Ey ngoba abantu
3: ngoba kuphela bengakuboni yabona. Bengakuboni.

0: ngiyabonga kakhulu dokotela ngencazelo mayelana nalesifo. Uyazi ukungazi kufana nokungaboni.
1: Okubhlungu ke nje wena Mr Mzolo nawe Mrs Mzolo ukuthi abantu abaningi baphelele obudlelwane emva kokuthola komntwana.
2: Hey yes doctor. Waphatha indaba enkulu ngempela. Ukuthi ngiyakhumbula nje ukuthi umuntu esemncane sahlezi sibuzana ukuthi yini le yenza ukuthi abantu bebekade bejola kahle bethandana nje yonke into iright. Kodwa lo wesifazane mayike waseke wakhulelwa nje kuvele kwenzeke into ebuhlungu sebeyohlukana uvele ungaqondi nje ukuthi kubangwa yini manje.
1: Uyabona mem ama teenagers amaningi athola izingane ku age group yabo bayahlukana. Yingakho phela sekukhona naleli temu lokuthi ubaba wengane yokuqala uyakushiya. Yini imbangela yalokho? Yiyo le postnatal depression esikhuluma ngayo. Lolu khwantalala luhlasela kakhulu emva kokuthola komntwana. Abantu bavele bangazwani nje into exa kukwenza. Ngisho nasekukhulelweni komuntu wesifazane. Kuyenzeka ukuthi umuntu wesifazane amthande kakhulu baba womntwana. Uma kukuthi akalitholi lolo thando back, uvele bese ngenele lo khwantalala. Kuyenzeka futhi ukuthi uthole ukuthi avele angamfuni inhloboke. Amuzo nje imbangela isicefe. Uyothebeletha umntwana kade bahlukana.
0: Ayi iqiniso lelo dokotela.
1: Sokubalekile ukuthi uma kukhona umuntu onalezi zimpawu ezitshengiswa wena ke Mrs Mzolo, kusheshe kusukunyelwe kungaze konakala izinto eziningi.
0: Hayi, hayi namhlanje ngimdala impela. Mina bengicakeka nje ngempela dokotela ukuthi unkosikazi wami wavele wayiphatha ngendlela engayiqondi nje kwenze njalo bese ngiqala nokucikeka.
1: Hayi kanti kuzolunga Mr Mzolo. Okubalekile nje ukuthi uqikelele ukuthi umama uthola isupport ekhaya. Ikakhulukazi kuyiwena njengomyeni wakhe. Kanjalo nomndeni nabangani uma bekhona.
2: Impela dokotela ngicela nje ugcizelele lapho kakhulu.
1: Ngicizelele kule labangani.
2: Na uqinisa impela nje lapho dokotela. Ngiyacabanga ukuthi uyangizwa dokotela, ngiyabadinga ngempela abangani for support.
1: Hayi, ngiyakuzwa mama. Niyazi ke esikhathini esiningi lento ye depression yonakala lapho ingekho iunderstanding yokuthi omunye udlula kwesiphi isimo ngokomqondo kanjalo nangobumphefumulo. Ngamanye amazwi nje iba amandla kakhulu lapho ulwazi lungekho khona. Njengokuthi nje umuntu uzovele akuphendule ngendlela yakhe noma akhethe ukuzihlalela yedwa ekhoneni lakhe angafuni ukuphazanyiswa. I-postnatal depression uhlobo lokhwantalala olukwazi ukwenza umama womntwana ayinyanye ingane yakhe futhi angagcina eseyibulele ngisho ukuyibulala kwezinye ikhathi. Ikakhulukazi uma kungekho i-support ayitholayo from ubaba wengane.
0: Andi ingane zitholakala mhla namalanga lezilahliwe yazi.
1: Ukhwantalala lonke lolo.
0: Hayi ngiyathembisa dokotela, ngiyathembisa ukuthi ngizosiduze komngami njalo manje. Ngikusho lokhu phambi kwakhe. Angikufihli lwethu. Ngiyacabanga ukuthi lolu uhambo lihambekayo.
1: Andi liyahambeka futhi.

0: Hey, mihlola mina le ngibonayo manje lamanxe.
1: Umhlola yani manje baba?
0: Uazuthi. Wena nomtshela uthi akagqoka ivest ngaphezulu.
1: Hayi lutho mpumbo lutho angizange.
0: Emake manxe manje. Uzama ukungitshela ukuthi uvele wasukeleka nje waligqoka.
1: Hawu kwamina nje baba ngibone segqokile.
0: Wemanxe. Uphikelani?
1: Hawu ngikhuluma iqiniso mpumbo. Ngingayiphikelani into engiyaziyo.
2: Eh
1: angazi ngoba ngingazi.
2: Manxe,
0: nithi bathini abantu mase bebona uazuthi leseyifihla amabele? Mina la ngiqeda ukuyala amantombazana ukuthi ayiphathe kahle njengayo. Manje ngaze ngasho ukuthi uhloliwe, angithi manje bazothinika abantu njengoba esetshengisa ukuba namahloni ngomzimba wakhe. Ngiyakubuza manxe.
1: Baba, kungenzeka ukuthi mhlawumbe utshele uMashezi, hayi mina.
0: We manxe,
1: baba,
0: yini ngisole ngathi uwotshela ingane ukuthi ayenze lokho?
1: Hayi ngeke mtungu, hayi ngeke, ngeke. Ngeke ngampela ke manje usudlala ngami.
0: Uthi ngizokwenza noma wenze njani ngoba phela ngiyakutshela njengamanje ukuthi angithi ngiyakutshela ukuthi lento le ngiyakutshela manje ngiyakutshela kona ngithi.
1: Baba, nami ngiyasho nje ukuthi angizange ngikusho lokho. Angizange ngafaza abathathu wena bangomama azothini? Yini ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi kube yimini? Indaba ungamcabangeli Mashezi?
0: Wemanxele. Hamba kumtshela ukuthi ngithe aligqoko lelo vesti lelo khona manje angezwa
1: ngani kumele kube yimi omtshelayo ngoba nanga uMashezi ukhona naye lapha egcekeni.
0: Wemanxele
1: ukuyimina nje owenza zonke izinto.
0: Hayi
1: ngeke umuntu.
0: Wemanxele
1: ngeke
0: anginandaba nako konke.
1: Hayi ngeke baba, ngeke phela nami ngumuntu nginemizwa. Ngisho kuyokhiwa amanzi yimina okumele ngehle ngenyuka ngigijime konke nje okudinga umuntu. Hayi uMashezi awu ngeke baba ngeke.
0: Wemanxele la uthule wathini wena mawubona ingane izenzela umathanda nje uthule
1: ngikaze ngithule mtuba
0: wenzeka
1: ayikhuluma lento noazothile waze wavuma ukuthi ngeke agcoke ngaphezulu
0: manje
1: angazi ke manje usekubuye kwathi njengoba esefihle amabele nesingenhla sayo
0: lalela ke mkhosi lalela ngitshele mngama anginandaba ke ukuthi ubani wenzani ubani ongenzini angizwa khulumani noMashezi nilungise lento yalengane. Uyazi ukuthi ukwedelela lokho kwenziwa azothini? Uyakwazi?
1: Hawu kodwa ngeke nje ngeke
0: nje
1: ngeke.
0: Hamba umtshele ukuthi ngithe iverse dawani. Yangizwa amabelo obali. Zenza njani intombi? Yangizwa?
1: Kulungile baba umtshela kodwa nje hawu ngeke.
0: Akusheshi impela.
3: Njalo ke umdlalo wethu uchungechunge osihloko sithi isinqumo ababhali uLerato Tuwe Ntando yaphezulu kunene uMandla Ndlovu uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole kanti lo mdlalo uqoshwe ngaphansi kwezo likaDolly Ogle olethelwa uKhosi FM.
4: Imbi eziyakhala Mo Sun City ibuyile.
5: Woza ke sisobhu ngaza amaciko nesintu sethu ngomgqibelo mhla ka 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl.
4: Amasango avulwa ngehora lesibili ntambama ngo-2 bese kuba umnandi beyaqala.
5: Kusobe kukhona iMafika Izolo, Youngstana, Khuzani, Shandesh nabanye abaningi.
4: Amathikithi aqala ku-R350 eTicket Pro nako Spa. Itikiti lingenisa esangweni eSun City naso Super Bowl.
5: Siyakhala Mo Sun City.
4: Uma putelwa
6: Ukhosi FM.
7: Ukhosi FM.
6: Lo hamba phambili.

0: Uema uthi lava khona la kuKhozi FM umsakazo wakho othanda kakhulu omkhulukazi isikhathi sakho njengamanje 42 minutes past 11 ulalele ubuhle beAfrika igama lam Guneliswa kaMhlongo umuvula umsakazo wakho njengamanje sikwingosi yethu engithanda ukuthi ngiyibize ngobuhle beAfrika quiz la ngibona khona ukuthi ulwazi lwakho ngeAfrika nezinto eziphathelana neAfrika luhamba lihambe lifike phi ngabe lijulile na noma mhlawumbe ngabe luright thi noma ngifuna ukwazi nje ngibone unginikeza isithombe ukuthi ulwazi lwakho lwezinto eyimayelana neAfrika luhamba lihamba lufike phi nokuthi julile na ngizokubuza imibuzo angingasho ukuthi ngizobuza wena ngoba sengibatholile ngizodlala nabo kade ngivule uWhatsApp wami ukuthi ukwazi ungithumele uWhatsApp khona sokwazi ukuthi sidlale mina nawe kodwa nginabo ka bantu njengamanje ngizodlala nabo usibonakaliso Mgomezulu noSiphamandla Mebela bathe bonayi manje manje Neliswa sinolwazi oluningi olujulileke lwazo izinto zaseAfrika and sifuna ukudlala nawe ngizobabuza imibuzo yo5 bobabili and ngifuna ukuthi phakathi kwabo oyazi impendulo ashigama lakhe ngizwa yena ekhona azokwazi ukuthi ayiphendule noma uphendule lo mbuzo engubuzayo Siphamandla sibonakaliso ninjani
1: siyaphila
0: siyaphila ni ready anziwa kanje ngabantu aba ready uqala lento esoyenza njengamanje
1: hayi mina ngi ready mina hayi asithe soyibamba soyibamba ifiso phela iyophulela ezandleni
0: hayi ke yikona ke ngithanda ukuzwa ke lokho ke
1: njengoba nami ngizobonakala khona
0: hayi ngone ngithanda ukuzwa ke lokho ke seliyazwakala ke manje ukuthi hayi ngathi niyaqala ke niyaqala ukuviva ke manje ke ngizonibuza imibuzo lemibuzo iwu5 mengabe ufuna ukuphendula umbuzo uzoshigama lakho ngize kuwena
1: yeah
0: all right ake siqale ke imuphi umfula omude kunayo yonke imfula eAfrika?
1: Sibonakalise.
0: Mhm.
1: Ngicabanga ukuthi Zambezi.
0: Sibonakaliso ayi uzamile kodwa ake ngiphosele kuSiphamandla. Siphamandla uyafuna ukuphendula mhlambe?
1: Ayi cha. Asiyekilale.
0: Sibonakaliso kunikeza elinye ithuba. Hayi. Izambeza kusiyona. Uthe izambeza ngithi.
1: Ehhe.
0: Hayi kusiyona.
1: Imalodi ishi ini? Lapho kushana khona ingwenye enkulu.
0: Hayi hayi hayi.
1: Awuthi ngizwe Afrika ngikuthi inde lokuzani isekhenya yini lokuzani
0: awekhumbule noma ngikunikeza ithuba masuyikhumbulela ungitshela

0: Kanti ke nje sengikubingelelile ngakwamukela ohlelweni ngizochecka ku social media ngibona ukuthi gobani ngihle naye lapha ku Facebook ungasilandela Erokozi FM. Lapheli futhi ngithathe ke neyincingo ngizokulungisa noTwitter wami ngiyacabanga ukuthi ke sesizosebenzisa kakhulu manje uX sikwazi ixhumana khona lapha ku X ngolwesinolizayo nje kanjani sizobe sixhumana lapha ku Facebook siphinde sitholane futhi na ku X kanjalo na ku TikTok kuze sizokwazi ukuthi sisabalale yonke indawo kodwa ke ama calls ngizowathatha la ku 0117140175 ngizwe ukuthi ubani enhle naye ubani okhona ubani othi # enhle nawe mayilonda ungazise na neviki lakho ukuthi likuphathe kanjani lihambe kanjani iviki lakho. Mhlawumbe ungangixoxela nje mina kancane ngenhlelo zakho ukuthi njengoba siqala lenyanga leka May ezakhe inhlelo zithini yini oyifisela yona yini oyiplanela ukuyenza mhlawumbe khona lapho menyiwe khona emcimbini uyabona zonke lezi zinto lezo ungazise nje ukuthi kuphi kona okuhlelile wena kulenyanga le mhlawumbe uyathungisa nje mhlasimbe uyathungisa mhlawumbe kune baby shower mhlawumbe uzohlaba imbuzi mhlawumbe uzowisa inkomo njalo njalo ungazise na nenhlelo zakho kodwa ke manje ngikuthathela ku 0117140175 noma ke uthumele voice note ngizokuthi ubani ngihle naye simaka nje register ngizokuthi ubani othi # ngihleli nawe mylonda. Sibona ukuthi ubani simtholayo la ku line 1 cause sawubona.
1: Yebo njani?
0: Siyaphila unjani?
1: Ah siyaphila wenza qimbi sizale emsinga kwamajozi ngilife wethe Jabanostel.
0: Hawu bayaphila abantu emsinga.
1: Ayibathi le msingi impela lapha engulweni.
0: Kanjani amakhaza egoli?
1: We liphupha nommeli kufinde manje ngoba ingaphakathi.
0: Wena usizwa yini? Yini le kufudumezayo?
1: Hawu ngisongile nje.
0: Hawu bese wayilalelela mina.
1: Yeah, bayi. Ne-Sundown ngayibamba ngosame kwafa nogesi. Nogesi usifera. Nogesi usave i-Sundown.
0: Ngenzeka yazi ku-possible.
1: Hayi siyabonga ke niphile.
0: Kulikile siyabonga sibe ndawo ye. Ukhoze sawubona?
2: Udlanona.
0: Ngiyaphila mina wena unjani?
2: Hayi ngikhona ukhuluma nomthenzi kulala kase management.
0: Awu kuphathe kahle iviki lakho lihambe kanjani?
2: Kumnandi konke.
0: Ah siyabonga. Ilokho esikufisayo ilokho ehlezi sikuthandazela njalo.
2: Yebo.
0: Hayi siyabonga. Okay, asibe ndawonye.
2: Thank you.
0: Danko, cause sawubona?
2: Mambatha yaphila.
0: Ngiyaphila unjani?
2: Ngikhona namntombi.
0: Ngikhona, uba ngikhuluma naye.
2: Naye ngeza emini osiyafana zula shona.
0: Awu, indaba njalo mangabe ngikhuluma nako ngathi uyaphinda. Ngazathi before ku phone wena ngathi uke wa phone futhi.
2: Afuthi ngiyenzeka lezinye ujwayele.
0: Eh ngiyenzeka ukuthi ngijwayele iphimbo lakho. Right, kodwa lihambe kahle iviki lakho likuphathe kahle.
2: Khona bekuhamba kahle kwamanje inkinga singafika nayo sihamba kahle kwena.
0: Hawu naki mshembe kuhamba kahle angicomplaini ngalutho.
2: Siyabonga kumamthiyo uphile nje.
0: Asibe ndawonye ngiyayibongela.
2: Amen.
0: Amen. Sithole ubuyela kuline 5 because sawubona.
3: Masomhlekazi uyaphila.
0: Ngiyaphila unjani?
3: Ngikhona ukhuluma noNathi wakhuma ke Mdluba.
0: Uright kodwa.
3: Hayi lutho mana ngisho right.
0: Why?
3: Hey, hey, bani polo losibulala
0: noma ba. Awuya kingqika nje mele ithathe ukuthi hayi le nto iyenza umathanda. Kanti ubethile yini?
3: No, hayi singangibethile mina angiyena umuntu obethi. Kodwa ndiyibona bani ubani uyafana ngoba iphuma nje yena ongibambile.
0: Yabona manje nje uyahohozisa masusu uyachaza nje uvela ungazwakala uyanqamuka cabanga.
3: Siyanqamuka.
0: Sengiyakuzwa kodwa uthe nje mawuthi siyafana uvela wahohoza.
3: Ngithi no siyafana zobe bephuma nje uyimpela nje ngoba ngisho uphela support Chiefs, ngi Chiefs manje mina ngiye Sundowns ungibambile kahle kufanele
0: ngiyindlala. I know kodwa ke bangajabule bayazi nabo ukuthi Sundowns is ghost.
3: Asiyalwazi ukudaba wena ngicathi nobongani mina lapha engifakazwe.
0: Hey hayi khulileka ngeke ngize ngiqede ukuba bengcinga kangeni solida yena. Unless shashe walala ke inhliziyo ibuhlungu.
3: Hayi ngeke ubuhlungu mina nakeli ibuhlungu amshwa kale.
0: All right asibona ukuthi siyamthola yini.
3: Siyabonga.
0: Shab. Cause sawubona?
4: Londa mayilonda.
0: Hello.
4: Londa Sabu, uyaphila.
0: Ngiyaphila kunjani?
4: Uyaphila.
0: Hey, kade ngikubona ushuthile lapha ku Facebook uyimisela umuhle.
4: Angibale ngalo mayilonda.
0: Ngikubonile lapha ekhaya lakho.
4: Ukuthi ngiyakulandela impela nawe.
0: Ah, shey, mikho sengibona phela into zakho ukuthi hayi shothi uyangilandela ikho nami sengibona into zakho.
4: Wangibona ekhaya lami.
0: Ekhaya lakho yebo kwahaza sengiyazi senga ngeke ngisaduka.
4: Hayi ungabusaduka bani lonke.
0: Siyabonga sibe sonke ke likuphathe kahle uTV lakho.
4: Ihambe kahle sithanda sami kodwa nje ngithese ngiyiphetha ngomugqibelo. Ngezwe indaba ezibuhlungu ngokungibuya enkonzweni ngesonto. Sekushone umagodi wasekhaya laphaya umagondo wakwamkhizi. Uyabekwa nje namhlanje njengoba ku. Ngekhaya nje. Ngaphatheka kabi-ke nje mayilonda kodwa ngiyathemba-ke bazomseka kahle Nkosi yami umagondo umakabuzi.
0: Aw bakithi kuzoba njalo.
4: Hayi, ngile sithando sami asibe sonke ngithanda nomayilonda.
0: Ngiyabonga uthandwa yimina.
4: Ngiyabonga sithando sami. Hayi ke mina asekho isidingo sokuba ngoba ususho ukuthi usuyangazi nasekhaya.
0: Abangazi ngisho ekhaya lakho.
4: Nasekhaya. Ngiyabonga sibe sonke ngiyabonga.
0: Danko. Khozi sawubona.
5: Amen.
0: Ngiyaphila kunjani?
5: Ngiyaphila ufanele simathonda lenamba ithenda.
0: Ah, umkhaya wami.
5: I think it's now is umkhaya.
0: Ngiyayibongela sibe sonke ke. Danko 011714-0175 qhubeni ncongiza ukuthi ubani engihleni naye ngalesikhathi # ihlelo mayilonda ukhozi.
5: Mbatha.
0: Kunjani?
5: Hayi siyaphila.
0: Ngiyaphila, uba ngikhuluma naye.
5: Yabona ngoma emduda.
0: Mhm.
5: Umakhosi okusele lo okhulumayo ukulalela nje ishizi nawe.
0: Ah, ngiyayibongela sibe ndawonye ke.
5: Hayi noma umuntu ephazamiseka ngendaba yale ibhola ithimi yethu sometimes hayi lo. Kodwa ke kulungile.
0: Kubuye kulunge, kulunge noma kunje. Cabanga nalaye ku TV yami ba inifrizile nje Sundowns angazi ukwenzakalani.
5: Yebo.
0: Bekukuningi namhlanje kodwa kubuye kulunge.
5: Yabona into uma uyithanda iyahlupa ngoba noma ingeke eduze kwathi 15 kodwa nje igcinisa iphila kuwe egazini, kulungile.
0: Kulungile baba siyabonga. Ah, baby son, Masantan. Hello. Ukhosi.
6: Kunjani?
0: Ngiyaphila kunjani?
6: Hayi sikhona, hayi. Kusula kwenze inqolo esimasondo sondo la.
0: Mhm.
6: Ishikomanda ne Jablok.
0: Ah, imagi register naye ukuthi ikhona.
6: Njalo nje sizizo, phinde sihlangane lapha ngo-2 kuya ku-3.
0: Ngithi ngisazokubuza ukuthi usazophinda yini noma
6: koni pinjamzana ngeke ngiyena kusuku lwethu nje namhlanje oh
0: kunjalo kulungile siyabonga ke
6: hayi mona nje la point 3 phela ngiyibuli
0: all right unjani weather mgaqweni
6: no namhlanje li right ngidlula la eWitherton hayi ngikwakho
0: ngiyahambeka
6: hayi ngiyahambeka
0: nje all right hayi no siyabonga
6: Victoria update
0: ngoku
6: kuyakho
0: okay all right siyabonga ke
6: danko
0: cause sawubona
7: oh my londa
0: kunjani
7: ngiyaphila ngiyaqala nokukhuluma nawe soloko wafika la emsakazweni
0: ah kwenziwa yini lokho kwenziwa yini lokho
7: eyithuba kungenise
0: ubani ngikhuluma naye engiqala ikhuluma naye
7: uShefeza ubongani wakwaqemba le mthi ngoba nje ke la edobserving nje la ngokudonsa ngkhona kwesikampume masukana
0: ah ngiyabonga ke siyabonga yabona ukuthi I give up empilweni
7: hayi khona kunjalo kunjalo hayi asibonga welonda kube kuhle kanjalo manje
0: ngiyayibongela sibe ndawonye ke
7: thank you.
0: Danko manje ngizosisa abahlanu abokugcina 0117140175 ngaphambi kokuthi ke siye kuma voice note ungabuyithumela ke voice note yakho makuza akwakayithumeli ngizwe ukuthi ubani ngihleli naye ubani ukhona namhlanje ohlelweni ngibathatha abawu 5 abokugcina ukhozi
8: Mamba chapira
0: Ngiyaphila kunjani
8: Philela kakhulu la mangu lapha endlondlweni uDJ Aislo
0: Le good day
8: Le wamhlabi yalingana lakushisa khona ilanga
0: Eh bese nikhanani egcekeni
8: Hayi ikhubala phela namanje bengilika nje ngoba ngalele
0: Hawu ngo 12
8: Sebenza kahle impela ke lelo lika ebusuku thank you babantu
0: Kulungile kyabo ngasime dawonye ukhoze sawubona
9: Namthunjani
0: Ngiyaphila kunjani
9: Ngiyaphila ukhuluma nomamazi makasenzongi la ophongolo elimanzi abomvu emotshani
0: enawe
9: ngilalele
0: Ngiyayibongela ngikwazela ku Facebook kuza ufone
9: Akungeneki
0: yabonzi
9: manje bengibuka ibhola nje ngifoze iKaizer Chiefs
0: ubulibuka nobani
9: Ngibuka nobabazi.
0: Ngo. Usupporta ini yena? Usupporta ini ubabazi?
9: Sababili support iKaizer Chiefs.
0: Wey, abahlukanike labo bantu abanjalo kulungile. Maninga give up kuKaizer nje kushuthe ngeni give up nasothandweni leni.
9: Ya, kunjalo.
0: Bye. Sithola bathathu abokugcina ukhozi.
10: My London London.
0: Kunjani?
10: Ngiyaphila kanjani?
0: Ngiyaphila.
10: Ngiyaphila nami. Khuluma nomvume wamasikane enkanda ethoma kwesikamagwaza ngise Dobson Village Square Village kwesikashe feza loqeda ukuphuma.
0: Hawu, ngeke ngimzwile kubala.
10: Singomakhelwane.
0: Eh, lihambe kahle kodwa iviki lakho?
10: Hayi, lihambe kahle dadewethu. Sihambe kahle noma kubanda nje amakhaza egoli liyanetha. Hayi, kuningi.
0: Eh,
10: kodwa ke cha hayi.
0: Senajwayele egoli ukuthi niyaqhoka ubusika nje obini.
10: Hawu, sesijwayela ngithi kufanele siqhoke leyo season yokugqoka.
0: Kulungile. Asibe ndawonye.
10: Siyabonga. Thank you my Londa.
0: Danko, cause sawubona.
11: Eh, Londa Mbatha.
0: Unjani?
11: Ngiyaphila, usekhona usithiwa kaMbatha, uMr. Redo, umfana walendwedwe eFarmacy.
0: Hawu, wakwethu wena.
11: Hamba kahle lapho kozini.
0: Ah, ukuhamba kahle.
11: Hayi ngihleli nawe mfethu, ngihleli nawe.
0: Ekuthiwa manje mfethu,
11: kuyoshaya u-3.
0: Kuze kuyoshaya u-3, bese ke uyalalela nendaba engikuphathele yona, sikhiphe imfihlo.
11: Uphethe ziphi indaba lapho?
0: Iy'mfihlo zabantu, iy'mfihlo zabantu, nawe uzongixoxela yakho ngelinye ilanga. Ube u-anonymous kodwa ungasho ukuthi wasekhaya.
11: Hayi lungile mfethu ngicwele ngawo kuvele lo okay.
0: Lungile Danko. Sathi wokugcina ukhozi.
12: My Londa.
0: Sawubona.
12: Ngiyaphila sisinjani.
0: Ngiyaphila kunjani?
12: Ngiyaqala ukungena ukhozi ngesifiso ngiyele kusuku nokwenza.
0: Hayi bu, ubalo kanti ngikhuluma naye.
12: Esinyawo lesongolo.
0: Oh, ujwayele ukungena emini.
12: Angikazi nje ngingena.
0: Hayi cha, yaboshu ukuthi le show ize nenye.
12: No, no, ufike ngijabule mina.
0: Ehhe, winile. Winile zakho.
12: Angibambele labantu laba abasezi bechanaza lapha. Ubhakabhaka mina ngibe ngijabule nje.
0: Kodwa manje phela bona bajwayele nje ukuwina. Basangaphinde bawine, bawine, bawine.
12: Ana lo sebangawina yho.
0: Kodwa ukusalayo namhlanje kuwine nina.
12: Ana ngama-point zokusebenza amagoli ebhakabhaka.
0: Ah, ngiyakuzwa. Kulungile sibe ndawonye ke yezwa Danko 25 minutes after 12 isikhathi sinjenga manje mlalelo Khozi FM hashtag uhleli nomayilona zokuqalaza ke inkundla zokuxhumana ungayithumela ke futhi ke ne voice note yakho la ku 0791639874 manje siye la siye ngomeni bese siyabuya ke nawo ama voice notes
13: Buzukambo

0: 12:32 isikhathi esinjenga manje khona emsakazweni Cozy FM. Cozy FM luhamba phambili uhlelo iphimbo lasebusuku igama lami mina ngikulonda ngokwambathe isibonga njenga manje bengimanga nje register ngizwe ukuthi ubani ongihleli naye ubani ovukele ngalesikhathi ubani okwa all in order othi mayilonda ngisemsebenzini kodwa ngikulalele njenga manje ubani osemgwaqweni oshayelayo ngizo checka ke lama voice notes ngibona ukuthi ubani ngempela ngempela oshoyo ukuthi ke mayilonda na kanjani ngizwa makhaza ngisembedeni kodwa ngithe nje zivulele owami umsakazo njengamanje siye kuona kama voice notes khumbule ke nalapha enkundleni zokuxhumana ukuthi ke siyatholakala ku Facebook @ukhozi FM sise ama voice notes ukuthi ubani othi ke hashtag sisonke wemayilonda hashtag ngihleli nawe wemayilonda
1: angibingelele indaba ezithi angibingelele sontshikazi ubingelela ugeja lakwamtshala enquthi edakeni esigodi nginawe nje indaba ezithi akuyolamlalela hola lesithathu nje amakhaza nje nomoya nje into exakile kodwa nje hayi ke ngoba sihleli nomsakazi omkhulu indaba ezithi hayi cha naliphi indlula sebusuku impelele elingeneza kamnandi asibe ndawonye ke impela mayilonda ugeja lakwamtshala enquthi edakeni esigodi dango mayilonda
2: londambatha mayilonda mthiyazo njikazi kumedembange ngihleli nawe londa olamlalelwa hora lesithathu danki londa
3: mayilonda londa ngileli ngilalele wena usimphiwe lo wakakhulu kahlathi njengamanje kuda ngila kantshingile kuvukini ngasiso yani ngiyabonga ngiyathanda malonda
4: mambatha sidabula ukusa naphi uyaphila sisi lo khulumayo usabelo kaNdlovu bathi uBlow abanye bathi uJoel emachobeni enanda ya kodwa ekhaya ngidabuka lekhanyeni endwedwe kwesenkosi ubaba umqoqo wakancobo inkosi engiphethe nangapha emachobeni futhi kuse wena futhi emaqadini nginawe ntombi nginawe siyakuthanda sisi wami intobeko onayo inhlonipho onayo siyabonga kakhulu uBlolo emachobeni enala
0: ubonga mina
5: hi mayilonda sihleli nawe eyi kuyabanda amakhazi aphume umndeni wonke phuma ifesaliwa sakhona hayibo kahleni mina evikele ngiphathanga kahle ngibe buhlungu nje ngibona ingozi yetrak nepolo ngepetrotif izolo ngoba ngila ekhaya yoyoyoyoyo eyi kuhambeke kabuhlungu kube buhlungu impela singasakhoni nokuhamba imoto kufuneka amateksi okugega le emahlathini nanamuhla kusathiwa kunenye eyenzakele yomna ngisazi kuyabheda ngo-N2 ngathi abantu bangayiphatha kahle nje bawuthobela umthetho
6: sisilonda unjani ukhuluma novusi Savannah Park nginawe nami ngifuna kudedela ifayela ngibe u-anonymous ngiyadlala sisakunawo amafayela mna ngiyithanda imfihlo imfihlo imfihlo iyambulala umuntu angisiyena nje umuntu wama-secret
7: sawubona londa ngihlezi nawe uswelihle sijongo jali lo ngisemitiloven esmond asikhuphuke njalo ke sigqi sase-afrika danko
8: sawubona amambatha umhlezi ehletsha ukubingelela
9: hashtag izwi lasebusuku Shandu kandaba ngithiya sotshekazi ngihleli nawe nje uRegend wanda kwanongomela onyeni kodwa ngila ejemistini edokatoli eblock 4 ngihleli nawe nje mambatha umazulu ozula uzokuzulisa
10: ake ngubingelele wentombi yasemambatheni usokalele lenda lonobihlu ngokwamajula laphaya emtube ngutsheni esigodi kodwa njengamanje ngilapha egoli ngokuzozama impuphu hleli nawe nje ngikulalele ngilapha etoheni ntombi ngisetoheni all in order all in order
3: mayilonda mayilonda mayilonda ngisemondlo emadresini ngihleli nawe mashandu umam Dlamini mabizwa sabele lo emondle madressing danko my londa
11: Jata nosithandwa Nzusa kwi-WNP.
12: Ngiyakuthula uthi impela umuntu wami ngimthanda impela. Enjalo nje bakithi kade ne mani unayo futhi inkinga yakhe inkosi yami ha uyayithanda imithi nenyanga. Sifuna othi ngibhekene naleyo nkinga njengamanje. Umuntu wami uyayithanda imithi.
13: Ye kuyathakathwa. Uve ngegadi kwedini ngathi ngabantwana.
12: Nabathi ngake ngaba sebudlalwaneni bomuntu wayithanda imithi.
14: Hayi mina ngawudla umuthi, ngawudla ngaze ngaphupha nganikwa inkonzo ukuthi ngihambe ngosizakala enkonzweni. Ngempela yangisiza inkonzo uma ngibuya lapho. Ngakhani ngibona nobubi balowo muntu loyo kwakuyinyanga naye. Kusengidube nekhaya sengihlala naye.
12: Nathi kumanje nginaleyo nkinga angazi ngenze njani.
15: Anonymous.
16: Mina zange ngizwe ngamuntu ukuthi wangifakela into edlini. Wangifakela kwaze kwakabili. Kwaze kwaba ukuhlukana kwethuke lo ngoba loke qhubekile ezenza le nto zayo
11: woza nabangani bakho ngo 3 kuya ku 6 ukhosi FM.

0: bethu ngowami. Cabanga ngoba nawe ngowami. Ngishaya ke u-5 exactly njengamanje isikhathi sethu ke sithi 12:43 ngiyocheka wona ku-social media ngiyobona ke lapha ku-Facebook ukuthi ubani othi ke naye Mylonda sihleli nawe kuyoze kuyoshaya lelo hora lelo ngiyoma ke register laphayana kanti ngithi ngiyayingenela nje la ku-Facebook ngihlangana no-birthday boy ngihlangana no-Pendulo Duma happy birthday Pendulo ngiyathemba ukuthi uzoba nosuku oluhle ngibonela ukuthi ubungicuphile vele ukuthi ke ngabe ngizosho yini ukuthi happy birthday ngabe ngizokuposta uFacebook usuvele wangenzela ke iqiniso ngithi ngiyazingenela nje ngase ngihlangana nepost yakho kodwa njengamanje sibona ukuthi ubani othi hashtag ngihleli noma ilonda
1: thumela ivoice note yakho ku 079 163 9874

0: Msizi Maphumulo
1: Nozama Mseleko
2: Sithi mnyaka zonke impela sonto sesiphakathi kukhulu kuthi kanakade
3: impela sonto enkulu saze sabhupha ama long weekend nansi mshado nansi imcimbi nansi membeso nansi imkhehlo ngazikuba wena umuntu ophumayo emshadweni njengamanje emcimbini usuvukile yini waayina ngafiki lapha neshethe ngathi beliphuma emlungwini wenkomo
2: yeke futhi nokhayini ibluke ngaphandle lizogcwebezela
3: Ngiyambona njalo uma kangqo uyaphithizela phe mcimbini useshisa irice ukunuka igceke lonke ke manje ayiningi igcwele ibhodi lekuthi ugalaza uzokwenza njani manje uzophakela abantu irice elishile
2: manje kuthiwa right mina ke sengingabashadikazi usungamane
3: you may kiss the bride kufanele ke manje umqabule umuntu wakho hey mina kuyomonqoloza ngiyoqale ngizathi imike ngithi ngicela ukuxolisa abantu abadala sengizoqabula umyeni wami ngize ngiphakamise umlele
2: Nswana uvalela namehla.
3: Usuke sawuzwa sokugijima negazi uzuzuhamba ngemzamo ugijima ngama veins.
0: Njalo ngomgqibelo
1: kuKhosi FM.
0: Luhamba phambili. UKhosi FM luhamba phambili.

1 o'clock isikhathi sethu njengamanje kanti ke ngiqeda kunezi double play bekade kuyingoma kasiphongazile ethi uphuma phi ngaphinde kudlalela futhi ke umbuso khoza ethi simomondi yavulele cause iFM isikhathi sokuthi ke manje siye kwingosi yethu entshasha engifisa ukuyi-introduce kuwena noma engifisa ukuyithula kuwena esizoyithokozela kakhulu njengoba kade ngisho ukuthi no sengifisa ukuthi nami ohlelweni ngibe ne-topic nje esizoyidikida sixoxe ngayo ngingalokhu ngifuna incwadi ngalokhu ngistresse kangeyindaba zabantu iviklonke kanti ngiyoze ngifike kulesine so ngoba kusivoti liyangidlake kwathiwa cha namanje thina abanye bethu basafisa ukukubhalela abanye bethu basanazi imfihlo abanye bathi kodwa thina mhlawumbe ngiyothanda ukuthi eyami ngithule nje khona emoyeni athi omunye ngiyothumela ivoice note yami bese-ke umlaleli ayalalela bese eyeza ukuthi yena isiphi isifunda kasitholayo noma esho ukuthi-ke yena uyizwe kanjani-ke imfihlo yomlaleli ukhumbule ukuthi asi jajani asijajani layikhaya ukulalela njengoba lezi izimo esibhekana nazo izinto ezenzeka kubantu esiphila nabo nje emhlabeni kodwa ngicabanga ukuthi ngiyiphutha lomunye umuntu uma kuthi kusuke kuyiphutha nawo ungafunda mhlambe noma ufundisa abanye usho ukuthi hayibo khona omunye umuntu engake ngezwa udaba lakhe emsakazweni ngisho usukhuze iy'ngane zakho uyikhuze ngento nawe oyizwile oyifunde komunye ngoba siphilela kona ukuthi sifunde kanti abanye bethu futhi bafunda ngawo In fact, song sifunda ngawo ke amaphutha ethu. Njengamanje ngikwethulela nansi ingosi ethi imfihlo yam. So imfihlo yalomlaleli izoqhubeka futhi ibe imfihlo yethu.

So mangabe sekufundela yona ke mina kusuke ngase siyona impilo yakhe kuphela sike sekuyimpilo yethu sonke ngenhlanhla enkulu ke vele ungu anonymous so nawe mangabe ufisa ke linye ilanga ungixoxele impilo yakho wazi ukuthi ke ngiyobeke ngifunda u anonymous noma uyongena emoyeni ube u anonymous so asingene kuyona ke namhlanje sizwe ukuthi ke hashtag impilo yami sizwe udaba lokuqala lwethu ukuthi ke luhamba kanjani noma kuthiwani Tabalwethu lwa namhlanje obhalile uthi kuthiwa ukukhuluma kuyapolisa namhlanje ngicela ukushare impilo yami ngoba ngiyakholelwa ekuthenini izongipolisa lamanxeba kusekusha sisilonda angikwazise nje ukuthi ngiqeda ukufihla ingane yami yokuqala kubuhlungu kakhulu bengingomunye nami obekumele ukuthi a graduate njengoba nje zonke ingane siyibona nasenkulunzi zokuxhumana zigqoka ezazo iziqu noma zithweswa ezazo iziqu kodwa kimi akusenzekanga because ngi pregnant isisu sami yize besingakabonakali nje sidalo kodwa mina nomuntu wami obekade azi noma ke nomunye futhi ke umngane bekade ngimtshelile ukuthi kunento engiyifihlile of which bekade kuyisona ke isisu ekhaya ngikhule mina noma nobaba kanjalo futhi ke noma mncane umama washona sasemncane ubaba waseganwa ke ngomunye umama kanti nobaba futhi uzodlula emhlabeni ngiqhubeke ngihlale naye kuma mncane mina noma mncane ngingasho nje ukuthi asizwani kahle uyangikhetha mina ezinganeni zakhe so nami ngase ngikhetha ukuziphilela impilo yami ngahamba ke ngenhlanhla ngathola isikole ngaziye university bekumele ukuthi ke ngibelethe ngo April uma ngabuqala kanje lapho ngomhla ka 5 kuya kumhla ka 10 ngoba iscan sasisho njalo kodwa ke kwenzeke ukuthi ngateta ngomhla ka 20 March nakhona futhi ngangilele ebusuku ngizwa sengathi ngiyaphupha phupha sengathi ngihamba odakeni udakolude loludaka loluphinde futhi lube negazi ngivuke ngithukile sama ngazoyilelo phupho lami nje ukuthi ngase ngiphupha kabi kangaka ngithi ngiyavuka ngiyophuza amanzi hawu igazi ligcwele umbhede ngithuke ngivuke ngazi so roommate wami ngalokho naye athuke futhi simelwa amakhanda ukuthi senze njani ebesethi urooms awami asibize ambulance ngangingazizwa inhlungu kodwa nje ngase ngithukile wathi sizovele sithi uyagula so asibize ambulance ngiqale ngithi othi ngifonele baba womntwana kuqala ngimuzwe ukuthi yena uzothini yize sesahlukana naye kodwa benginakho ukuthi mhlasimbe mangabe ngimfonela malana nomntwana obezolibamba ucingo ngempela ke ngimfonele ivele ingeni phone kodwa angayibambi ngimfonele kuze kube kane angayibambi aphendule ku WhatsApp athi ufunani ngakuchazela nje ukuthi ungangifonele ebusuku ngemazisi ukuthi nakho sengathi ngichithekelwa isisu ngicela ungisize avele athi manje ngemazisi ukuthi bengicela uzongilanda ungise sibedlela ngoba kululu ukuthi ngibize ambulance la eRes athi bona ukuthi wenze njani ngakutshela ukuthi mina nginaka umndeni wami kuphela ukhulelwe wazi ukuthi mina nginomuntu nomntwana engibhekene naye ayi wena mina ke no rooms asigcine sibizile ambulance ifike after e hour ngihambe ke ngiye sibedlela ngempela athu rooms angikhululeke uzongikhavela yonke into ekufanele ukuthi angikhavele kuyona ngempela ngifike sibedlela bathi ingane ishonile ina 8 minutes ishonile ngikhale ke manje ngingazi ukuthi ngiyenze njani ebese ke ngicela umuntu o ebese amanesi angicela ukuthi ke ngisho ukuthi ubani uzongikhipha la esibedlela ngoba sekufanele ukuthi ngihambe kuze kuzokwazeka ukuthi ke kufihlwe umntwana bangazise nanokuthi uhulumeni uyakwazi ukuthi ke angcwabe ingane if nginganawo amandla okuzincwabela mina ay ngokwami ke mayilonda ngangifisa ukuthi umntana wami ayofihlele ekhaya thatha ucingo ngifonela umamncane wami ngimtshela ukuthi ke ngikhulelwe kodwa ingane ishonile ngicela usizo athi nje wake wangitshela yini ngesikhathi usakhulile noma usungazisa manje ngoba sishonele ingane yakho ngicela uqhubeke wenze ngendlela yakho namanje mayilonda ngibuhlungu umntanami ke wagcine efihliwe umkhulu wangenelela wangisiza samncwaba umntwana
kodwa kuze kube manje angikutholi ukuphumula angazi ukuthi ngenze njani iyona mfihlo ke ebengicinile sonke lesisikhathi lisasiside sona engicabanga ukuthi ingakho futhi kusabuhlungu nakangaka Nansi imfihlo kamlaleli.

enemfihlo kathe usixoxela yona le namhlanje mangabe nje ungam-advisor njengoba esho ukuthi akazi ukuthi enze njani kubuhlungu ungathini kuyena ngoba uyezwakala ukuthi sawumntwana omncane obviously uyafunda eVarsity ungathini nje wena njengomzali ungamakha uthini lo mlaleli lo asithi ke manje ubaba wakhe uyaphila noma uma wakhe uyaphila noma uyisihlobo nje umngane noma umuntu nje wasemhlabeni okwaziyo lento yokuthi ingane yami ingane yakho ungamhlalisa phansi ukukhuluma naye uthini mangathiwa nje uza kuwena uzocela ukuthi umluleke ngale mfihlo yakhe le obviously ngoba seyisherile akusiyona imfihlo yakhe sekuyimfihlo yethu sonke so imfihlo yami imfihlo yakho imfihlo yami imfihlo yethu ungathini wena ungam-advise uthina sithi ingane yakho ke le ebhekane nalesi simo lesi ungathini kuyena 0791639874 ungathumelela lapho ke voice note yakho khumbula ukuthi asijajani la umuntu mangabe nje ekwisimo esikanje nasemjaji kodwa laba esicabanga ukuthi banesandla noma baneyiphuthi imona esibajajayo nencingo futhi ngiyithatha la ku 0117140175 imfihlo yam imfihlo yakhe imfihlo yithu sonke

0: Nazi ncingo ziyangena ngibambeke la ku 011714015 uyangena uyakhuluma nje njengomzali njengomuntu omdala njengomuntu oxoxeliwe nalo udaba ungathi umlaleli kufanele ukuthi enze njani noma mise kanjani cause sawubona
1: Yebo njani
0: Siyaphila kunjani
1: Ah siyaphila uthimba lo jabulani lokuthela
0: Mhm
1: cha mina ngithi hayi anonymous impela nje hayi kuzolunga kuzodlula nje yena nje akadlulisi nje kuzodlula makuthi usafunda nje akakhubeke nje nokufunda nje uNkulunkulu uzomsiza ngoba methu ambikela umamncane wakhe akangayingena yena nje akakhubeke nokufunda nje uzoba right nje uNkulunkulu uzomsiza
0: amsiza ukuthi aphole
1: akuthi aphole noma isimo sinzima kodwa ngisizodlula nje uyoxoxa iseku-right ngelindanga ukuthi wawabhekana nale nkinga
0: sefundisa mhlambe nabanye
1: yebo hayi siyabonga ke mthile okhozi
0: kulungile siyabonga sithole omunye futhi la ku line 2 khozi
2: yosho njani
0: ngiyaphila kunjani
2: ngiyaphila umuntu noma thotholo abantu
0: mhm
2: ngiyaphila njani yebo
0: yebo ngiyaphila mina wena unjani
2: ngiyaphila ntuli
0: yebo
2: ya lezo aludala lengane yona lesikhashana nje nalenkinga kube buhlungu kakhulu kuyona kodwa ke ngoba sekwenzekile kwadlula impilo kuyo ayizange ibe nankinga ngoba wayengasabeli nenkinga ngisho empilweni yakho uqobo ngakho-ke ayi lungile akabekezele nje uNkulunkulu uzomsiza bengcono sokwenzekile kwadlula nje
0: sekwenzekile
2: yebo ntomngake sakusho lutho yebo noma bekukhona la esibona khona ukuthi kwakufanele asizakale khona kodwa ngoba sokudlulile kudlulile akaqhubeke nempilo yebo mntu
0: ngiyabonga siyabonga sibiya sotobe siqhubekele phambili cause sawubona hello njani
3: ukhona kunjani
0: ngiyaphila
3: nokhola wazi uma ebabuzini emsinga
0: awu right god
3: right sis
0: ngikhona
3: hayi ngiyaphila cha nami ngisho impela ngithi nje akabekezele abeke impilo phansi akhohle osekwenzekile afocus empilweni ekuthatheni ukuthi phambili emphatheleni bele phambili akhohle okunye
0: eyi noma kunzima kunje kulukhuni
3: kona kunzima kodwa nje lokho engikushoyo umbono kaPolo i-SABC noCause ayingene lapho faka i-disclaimer-ke lapho
0: ngenkani
3: aphile umkhwe wami lapho kumadoboza ayishiye sibiye lapho aphile umkhwe wami
0: okay khona siyabonga
3: thank you
0: siqhubele phambili Cause sawubona
4: mailonda uyaphila
0: siyaphila baba kunjani
4: hayi ngiyaphila ukwengcona uhlekelele angangena nobubi bahle
0: lele ucobekile mhlawumbe
4: udliwebulawa amakhaza nobuso obukhulu obuthi hayi ngiyamhlaba mhlekelele ehele ngiyaluswa ngonwami uchabalwa lengane khona kubuhlungu ngoba phela nomama umncane nje uze naye athuthele nje fuke ingane yangabika phela yangamtshela saqala kumanje uhlezi wokuthukuthela kuma umncane uhlezi ukhuluma kabuthi akazenze ngiyacabanga ukuthi ngani yafihlwa uhulumeni angithi ayifihlwanga ekhaya
0: yafihlwa ekhaya wasizwa umkhulu wakhe bayifihla ekhaya uma mncane kodwa kezanga
4: yebo hhayi uma umncane akaxoli nje uyabuyisale kahle noma umncane ingane bakwazi ukuyenza ngoba phela kunosuku oluthile ofuna ukuthi kwenziwe sikhakekho umuntu ongafihlwa nje okungabikho lutho okufuna ukuthi kwenziwe kakhulumeke kahle noma umncane azehlise uyazi ukuzehlisa kuhle umuntu ehluleke ukuphakama uma nawe uzehlisa kwenza uma umncane ngona kanje alibeke kahle lonke utaba kulungiselwe ingane ngomthetho wakhona abese kulunga-ke zonke izinto zenziwe kahle-ke qhubeke nokufunda kwaphela kwenzeka-ke esikoleni nokuba le ngane kube ubaba wayo akazange aphike nje agxume ngabi khona le ngane intombazane imbikele imfonele ukuthi awunakho okwenzeke kanje wagxuma kwabaleka siyakwazi-ke abafana iy'ngane zethu bayigxumele uma sekukuba umfana ukuthanda uphile uma sokhulela kabe sakuthanda susa le ngane kuyakhona kuyaziwa lokho mntanami kungakwethusi sikakwazi sisa lumoya ukhulume kahle noma wakho mncane kahle imxoxisane kahle uzihlise umsizo ngongathi umsizo ngakho ingane kwenziwe kahle izinto kuzolunga mntanami uNkulunkulu uzokusiza nje akukho okunye futhi bekezele nje mntanami kwenziwe kahle umsizo futhi unamathele kumkhulu ngoba phela usafunda wena ukabi nayo imali umkhulu ubonakala ukuthi kuthengwane ongasizo sinyanyana elithile ukubikela abantu abadala ukuthi nangu ingane kwahambe ingane kanje sanganisela kanjalo umkhulu uzokwenza konke usiko olwasiyo uyabona mayilonda
0: yeah, I know kuyazwakala
4: umkhulu uzokwenza konke nje kwasiwe isize mntanami kwenzekileke iphutha liyenzeka-ke ngoba phela siye sibathethele okokuqala bethole ngasithi okwesibilile nente sisakuthethele olise nje kahle kuzolunga izinto uzohamba kahle mntanami uzofunda nje kahle uzuqede lowo muntu ungabe usabuyela kuyena noma sekubona usumi kahle ngelinye ilanga ungadlokothi ubuya akuyena umuntu lo ukuthanda usekuhleni bafana phela bakuthanda usekuhleni uma ususekunzimeni akabe sakuthanda uyabaleka ngiyabonga mayilonda ubaba unxanana
0: siyabonga Dago
5: 0171-751-751 njengoba ke ubaba omncanana ingane ichaya usesengabuyela kumamncane kodwa-ke kungazeke noma mncane phengazelahle ingane sisemzimbeni emkayo sethi akazenzele ngoba wazenzele
0: eish
5: uma sekuhambe umuntu emhlabeni ngisho kuthiwa bengezana kangakanani akube sekulungiswa lelo phuthalo bese lekho okunye sekuyolungisa sekwedlula oba sekuhambe umuntu emhlabeni
0: kunjani
5: bengicela ukuthi ingane ibe nesibindi nje ibonga njengoba isithathane sinqumo nomfana ayilahle ukuthi isithi nina ayithathe impilo yayo wayona
0: ngoba omunye bengakwenza vele
5: ngobeke siyedlulile kulokho sisi ayisale siyiqina kakhulu ngoba ayikwenzanga lokho besicabanga ukuthi ingakwenza ngoba omunye bengakwenza ethi kumele ahambe mina bese uphele ngaye nje emhlabeni kodwa besithemba noNkulunkulu ngoba thina vele abafana sinjalo noma ngasese umfana odwa senjalo thina abafana sithanda uma kusezihlenele umuntu ebe nale nkinga bese siyabaletha
0: eish I know kuyazwakala ubeke kahle siyabonga
5: siyabonga ntombi
0: danko 17 minutes after 1 izoma kanje asiyivali ingcingo sisaqhubeka sizoyithatha kodwa kwamanje asiye la engomeni siphamandla uthi in loving memory masibuya kule ngoma ngiyaqhubeka nawo ama calls kanti-ke ungakuthumela ne-voice note yakho ku 0791639874

Obrig wana ethaka sangifuni lona kanti isikhathi ke 146 njengamanje sithi impihlo yami impihlo yami impihlo yakhe impihlo yethu sonke ngiyaqhubeka ngithatha incingo njengamanje sengizothatha nje abahlanu kuphela abazom advise umntwana ukuthi aphile kanjani nalesimo lesi unayo impihlo yakhe kusho ukuthi impihlo nje ebhlungu into emidlayo ngaphakathi ukuthi engabe ngangimenzeni uma mncane engabe kodwa ubaba kakwenze njani azaqanwe lo muntu lo noma zangishiye nalo muntu osengizwisa ubhlungu kangaka noma ungangisupporti nje ungakhombise ukuthi abe umzali I'm sure manje uyafisa nanokuthi ngcinthwa owakho umzali noma owakho mama usaphile emhlabeni ngoba I'm sure wayizwe handlisha ngeyindlela le nkinga le aka akayithola sebhekana nayo so wena ungathini ke njengamanje umntwana lo useres

0: intombazane ethiumamncane wakhe wathi akamntwana akabontu uzamthini ngoba sakamtheni ekhulele. Lo momncane wakhe uyena wabulala lo mntwana. Uyathakatha kushona ukumtsho njalo ukhosinefela. Dokotene mina edilesi.
1: Uthakatha njani ngoba phela wayengazi nokuthi ukhulelwe?
0: Hey mama.
1: Ngithi uthakatha kanjani ngoba wayengazi ukuthi ukhulelwe? Ngicela uqhela kancane eduze umsakazo noma wehlise nje ivolume.
0: Ingigabo mntanami ngithi akakhelane naye ngoba usekhombisa into ukuthi akamfuni. Njengoba engumomncane kusho nobabamncane wakhe angazi nobusaphila ubamncane.
1: Okay, no, siyabonga. Kozi sawubona?
2: Uwe mayilonda.
1: Hello.
2: Mina bengizoya kumamncane. Sengomuntu nje ngumfazi, sike ngixoxe naye kahle umamncane engathi ngcono ukulalela. Xoxe kahle nomamncane ngithi bonga ngoba ingane iyaphila izange ibulale futhi ayizange ingane ukuthi uma ithola ingane ngale isihle ngaleni ngathi ngiyeswaleni ukuthi siwa kwaba nengane ngathi kuphela yobala khombisile ukuthi umuntu ophilayo bengizothi bonga ngoba ingane isile kuwena izange izibulale usho nje ukuthi ingane izibulele ngale nto esiyenzile beyimfihlo ngoba uma bethande beyothula kube yimfihlo yakhe kodwa besimuhla phela ngelinye ilanga ngoba phela siyahamba isikhathi uzamile ukuyifeza kuyena xola bamncane wehlise nje umoya ingane uyibukele kahle nasandle zomhlokho. Eyi mayilonda ngihluke ngisuke ngangaphatheka kahle uhlelweni lukalonda mbatha luka-PDP ekuseni kungena omunye untombazane ekhala lapho ithi wathi umkhulu wami uzongifundisa sengathi ubaba nomama wayengathi bagingqekana emoto yasala nomkhulu. Athi uzongifundisa umkhulu kodwa ngaphambi ukuthi angifundise umkhulu ufuna ukuya nami ocansini. Eyi ngiphatheka kabi le nto angiyithanda ngathi umkhulu onjani lona amadoda eyi ngisuke ngisaba kabi. Hey.
1: Yho umkhulu okhohlakele.
2: Hey ukhohlakele ingane waziphatha kabuhlungu kanje. Hayi kulungile mayilonda
1: nyabona. Siyabonga baba. All right sithola bathatha bokugcina ukhozi.
3: Hello.
1: Sawubona.
3: Hawu yazi ngihlaba ukhozi.
1: Ubu futhi kwenze njani? Khozi sawubona.
3: Sawubona lana.
1: Kanjani?
3: Hawu bese abanga ukuthi mina mhlambe akuvumi ukuthi ngikhulume naye kade wasangifona la mina ngingeni nje ohleleni lapha.
1: Ngempela.
3: Nkosi yazi insizami esibuhlungu kanjani ngithi mina kusho ukuthi mina ngidalelwe nje ukukhuluma nawe.
1: Hayi lutho. Ngiyaphila kunjani?
3: Ngiyaphila. Hey siyaluza udaba ntombi lobuhlungu kodwa ke ngiyazi mina ngiyabaza abantu besifazane baneyinhliziyo ezilukhuni kakhulu. Isingane engayizali yenizala umnakwabo banakho nje lokho. Kodwa ke ngithi mina ingane ayinamathele kumkhulu ke ngoba umkhulu nangu yayenzela izinto zayo ngoba ngeke futhi kulunga mbe ngiyenzelanga lutho ngoba njoba nje ivelele lokho ufuna umuntu ozoyenzela izinto ayigeze iphume kulesi sinyama iqhubeke ingane ifunde ayifocus entweni zayo ntombi lokho kushoyi mina mangu amagwaza la enkandla kwanxamalala.
1: Ah siyabonga.
3: Ngiyabonga Sontjie.
1: Babeka kahle.
3: Oh, ngiyabonga nje ukukhuluma nawe. Iminyaka emingaka ngifuna ukukhuluma nawe
1: ngakho. Abanga.
3: Ngikuthanda kanjani.
1: Ngiyabonga. Yamazi umkhaya wakho musho ufikile uLindo.
3: uLindo uphezulu kena lapha ngasenkandla impela ngathina sibanxamalala ezantsi.
1: Uyamlalela kodwa.
3: Ngiyamlalela yena ngeke ngikhulumeke naye.
1: Oh, i-network isheshi connect.
3: Hayi ngiyabonga Sontjie.
1: Ngikile ngiyabonga. Ngibonga mina.
3: Thank you.
1: Danko uthatha ababili abagcina manje cause.
4: Awu, yebo sawubona ndoda.
1: Unjani baba?
4: Sikhona umkhulu Madlanduna lo. Kulamasela buthongo ukuqinisa lika emhlabeni.
1: Yeah.
4: Ake sithi izinto

0: ezilandelayo ziyashakelisa.
1: Mm.
0: Kuthina nje ngiqala nje kuqala ngithi kumntwana.
1: Yebo.
0: Akanamathele kumkhulu.
1: Mm.
0: Futhi ungenzeka njengoba ubaba engasekho nomaye engasekho. Cisho ibona mhlambe abagudluze umntwana ngokuthi mhlawumbe focus kwinto that isibani sakhe okuyimfundo. Bese kutho kwesibili umama lo ongemama noma umama ncane. Ithi yami ziyale ngizibeka komama ngisabeki kuyena yedwa ukuthi njengoba ezele naye isondo liyajika. Lokhu akubuke enganeni athi akayizali. Ngelinye ilanga kuyoba sehle siyobhekana neyokunye okuqondene naye isikhathi iy'ngane zakhe. Ngoba emhlabeni iy'ngane esikhona noma esihlamele esikhona akuqali ngale ngane ukuthi ithole umntwana isesikoleni noma ingakashadi. Bancane abantu abathola iy'ngane sebeshadile. Ngingathi nje umama isiyalo engatshela ukuthi abakuyeke ukuba nesikhwele somuntu osashona. Kodwa thatha ingane noma yiphi ingane. Wena uma usukumzali, uba ngumzali nje. Ngumzali ngisho kubazukulu.
1: Yebo.
0: Ngumzali ngisho kubazukulu babazukulu. Njengoba ngithi ngineminyaka emashumi awu-7 nokukodwa. Nginabazukulu babazukulu. Ngukhokho.
1: Yebo.
0: Ngaleyo ndlela asibambe. Ngiyambonga kakhulu umkhulu lo omukele umzukulu wakhe. Wamenzela kho siyakukholwa ukuthi ke uyomenzela kokho njengoba sebeshilo nabanye ukuthi akugcini lapho uyagezwa nomntwana loyo uyogcina mhlambe kwesikhathi naye enzele izinto ngoba umuntu uyaphila. Ngiyabonga lona.
1: Ah, siyabonga baba. Abeka kahle.
0: Ngiyabonga.
1: Thank you Salisivala la. Singasayoni sale nje sesivalala nje ngoba ke imzuzu vele simhlanu ke manje sele ngaphambi kokuthi kubumba ihora lesibili emsakazweni Cozy FM. Cozy FM luhamba phambili uhlelo phimbo lasebusuku. Njengamanje ke sesizobuza ukuthi ihambaphi inqola emasondosondo, ngabe ukuphi umshayeli wami uzongena sazise nokuthi ke isimo sinjani emgwaqweni, ngabe kuyahambeka usukaphi ulibhekisephi ulibangisephi nawo ubani futhi ke ofisa ukubathatha nje nawo uthi ke uvuse iy'nkabi zakho uphakamise iy'nkabi zakho khonzela iy'nkabi zakho ke hayi selizwile udaba. Uma ngabe ufisa ke nawe ukuthi ke ubhale ungazisi ngeyakho imfihlo ofisayo ukuthi ke uyishare nje mhlawumbe imfihlo eyomunye umuntu oyaziyo nayo nawe uzobususha ukuthi hayi nami ngaxoxelwa imfihlo kanje kanje kanje uyobusuke sungithumelela umqhafazo wakho laphayana ke enkundleni zokuxhumana. Ngangilandela kuFacebook uLonda Mbatha, Londa Mbatha kuFacebook, ku-Instagram ulonda_mbatha noma ungithumelele i-email ke kulondambatha@sabc.co.za noma ulondambatha@gmail.com. Sikwazi ukuthi nawe silifundo lwakho udaba luzofundisa abanye abantu, uzokwazi futhi ukuthi likhuthaze nabanye abantu bazi ukuthi imfihlo noma kuthiwa imfihlo kodwa ungafeli ngaphakathi ngoba kuyasiza ukukhuluma uyasho sisi ukuthi ukukhuluma naye uzwile ukuthi yikho okungakwazi-ke ukuthi kumlekeleli kumpholise nalamanxeba lawa akwakawezwayo. Na ingoma yokugcina ekudlalela yona ngaphambi kusike kumculo wethu esizowuthokozela kakhulu ngaleli awa lokugcina ngoba sibheke lona-ke awa lokugcina ingoma le Afro Soul bathi hambe khaya. Uyacabanga uma ngabe kuthiwa uney'nkinga obhekane nazo, ngabe isematohweni, ngabe isesikoleni, emazweni nje uhambile ubhekane ney'nkinga, kube nale ndawo ekuthiwa yikhaya kodwa kuwena it doesn't feel like home. Ikhaya kuwe alizwakali njengekhaya. Uthi uma ucabanga ngekhaya vele ubone ukuthi iy'nkinga ziningi kakhulu-ke laphaya. So ungenze njani ugcina usizwe abantu obathole khona lapha emazweni kunabantu ekumele ngabe ibona abakulekelelayo ngoba bawumndeni wakho. Kunzima kakhulu kodwa-ke siliguqisela i-hour lethu sesibheke kuwona u2 o'clock bese sithi ngiyithatha ke kuwena wena mlaleli manje ngiyithatha ke manje ngiyiphosa lapha ney'nsizweni iy'mpolompolweni sithi ngizobe ngithatha incingo ku-011714 0175.

0: Nakho ebekwenzeka ujabulo jule.
1: Ngicela ubo anonymous ngiwesiliso neminyaka engu 28 ngokusebenza kusePumalanga kodwa ekhaya kuseKZN. Ngazi ukuthi noma ngangenziwa utshwala kodwa sasithola nje sesibambene ngezandla sejaiva noSibari. Owaholele ekutheni sihambe siye emotweni. Hayi bona nje hawu nawu sesikhalana. Hayi bona uSibari senza nokunye engilamahloni sho kusho okwaba sengathi into okudala siyilangazelela sobabili. Bengicela izeluleko balaleli ukuthi imshayeleni umuntu wami ngaleli phutha.
2: Hayi ngeke khehle khohlwa.
3: Ngamhlele uSibari hayi angayisho lokho kudadi wami. Hayi kakhulu into enjalo ihlazo nje hayi izobahlukanisa ngeke. Hayi ngeke. Kuyatshela uSibari owayenza kanye ukuthi nje bangaphinde bayenzele. Hayi ngeke.
2: Mamkhoza ijonga lesukuba novalo alithule nayo nje le ndaba lize liyongena egodini.
0: Ulalele uLady D kuKhozi FM. Ukhosi FM luhamba phambili
4: uShelo Mylonda usisi we voice emnandi.